Morning everyone, happy Sunday po ang gabos. It's good to be back here po mga tugang. Medyo haloy po kitang din nakapagprograma. Pero po kang kasusaro, kay kaiba po nindo si board member Attorney Sheena. So good morning sa satuyag aga po. Today is May 9, 26. Grabe po ano, time flies by so fast. Sabi yun, makaskason po ang oras. Parang kailan lang, no? Actually po kung iisipon, nahihiling ko nga ni po ang mga memories ko po sa ano, Facebook. Kung ikaw po ka mo Facebook, Urual daw may feature book na pick up na memories. So pag clinic po nagluluwas sa mga kang kasusarong taon, kang last year, kang mga nakaaging taon, ano sa mga pinurose, ano sa mga activities mo sa Facebook. So araw po kayo ni kang last year is election time, no? So nahiling ko po sa mga memories. Araw po kayo ni is ano na, patapos na po ang karampanyahan last year. Or I think tapos na. Tapos na po sa so karampanyahan, then mapirilian na. So kung iisip po, masarong taon na po kami sa Indong Lingkod Bayan. So grabe po ano, sumuya ko lang po batio ng mga sa tuyang mga paradango, ganyan. Ayan. Mag-tune in na po kamo yan. Kay Romnick Belaos, good morning. Ayan. Alatunta lang po, may pig-ayos lang po ang sa tuyang kaiba din si Sir Loinks. Ayan, yun. Good morning po kay Romnick Belaos, kay Cheryl Flores. Good morning kay Cogs Canyon at sa Kuyang Primuhon Primes. Good morning po as in sa mga pag-iniba mo po sa imong pamilya. Siring man po kay Ma'am Rachel Dabinalia. Maray na aga po watching po digi sa Caloocan. Grabe po. Grabe nung nakaabot kita sa Caloocan. Salamat po kay Rose Bunao. Blessed morning po, Sir Yob. Welcome back po, Konsi. Long time no here, Sir. Batiun ko po, Konsi, ang mga taga Santo Cristo, Purok 5. Salamat po, Sir, and God bless always. Shout out po sa Barangay Santo Cristo. And Ma'am Rose, good morning po. Good morning. Iyan. So, good morning po sa Gabos, sa TV. Good morning po. It is led by Mayor Jojo. Kaiba niya po si Vice Mayor Ami. Good morning po sa Indo, sa mga nagfiesta po kang kasusaro. Good morning man po sa munisipyo ni Malinaw, led by Mayor Shi and Vice Mayor Abe. Sa pag-iriba po sa konseho, sa mga taga Malinaw, maray na aga po. Today is May 9, 2026. Maray na aga man po sa Banwaan ni Manilipot, led by Mayor Senon, as in Vice Mayor Bolaños. So maray na aga po, maray na aga Malilipot, as in siring man po sa munisipyo ni Bakakay, led by Mayor Kuya. Ang gwapo pong Mayor Kambakakay. Yan, si Mayor Nuki. As in, si Vice Mayor Bob Arjona. So yan, maray na aga po. Maray na aga. As in, si

Hearing man po sa Banwaan in Santo Domingo, led by Mayor Bong, as in Vice Mayor Aguas. As in, syempre, di po pwede malingawan ang syudad din pagkamuot. Ayan, so sa Tabaco City, Maray na aga po, syudad din pagkamuot. Ayan. Led by Mayor Ray, as in, led by Vice Mayor Ate Glenda. Ayan, so Maray na aga po. Medyo nag ano kita na nag tigrumdum ko so pangaran ni Mayor Nuki. So Mayor Nuki basin siya na po ah, basta Maray na aga po sa Bakakay. Siring man tabi sa mga nagparadangog ta si Tommy Cruz, si Carvey Ann, ay sir, shout out sa mga taga Suwa Malinaw watching from Pampanga. Wow, grabe. Nakaabot kita sa Pampanga, no? So, kay Jean Abrera Christian, good morning po kung si Yob. Advance Happy Fiesta Barangay Fatima. Yes, advance Happy Fiesta Barangay Fatima. As in, kang kasusaro, kasuudma, fiesta po kang barangay. Visita San Miguel Island. Yan, so, Maray na aga po, Maray na aga. Happy Fiesta Barangay San Visita. Of course, kay Ma'am Catherine Galan, shout out po kami, digdi sa Puro 4, Mountain View, na Nagatiwi, especially po sa Clerigo and Galan family. Yes po, shout out po sa Clerigo and Galan family. Thanks and more power to your program. God bless you always. Thank you so much po. Thank you po sa mga sasluyang paradangog, sa padagos pong pagdangog sa Muya Digi sa Lingkod Bayan. Updates, kaiba po si board member Attorney Sheena Onrubia and Councilor Tabaco City Councilor Arnold Yob Onrubia. Aram po nindo mga tugang, May 8, kasuod ma, is a special day dahil it's the 79th founding anniversary po kang Philippine Air Force. Yan. Ang Philippine Air Force po ay saro sa mga dakulaon pong puwersa kang Armed Forces of the Philippines. Ang Armed Forces of the Philippines po ay divided into 3 branches. Kung di po ako nasa sala, Army, Navy, as in Philippine Air Force. So, kasuod ma po, pig-celebrar ang 79th founding anniversary kang Philippine Air Force. So, kita po, si Councilor Arnold Yob Onrubia po ay sarong reservist. Kaya po, nag-post po kita sa Facebook, kasuod ma, na pig-saluduhan ta po ang gabos na mga soldiers, gabos pong men in uniform, gabos pong mga veterans, kang Philippine Air Force. Happy founding anniversary po, Philippine Air Force. Tampunin do mga tugang, bilang sarong reservist po kang Philippine Air Force, saro po sa mga nanoodan ko, kang pag intra ko po digde, iyon po itong kahalagahan kang patriotism, pagiging makabayan. So, okay. Paano po mag-intra sa reserve force? So mga nagidangog po, kung interesado po ka mo, mas magayon po mag-intra ka mo, no? It's open open po iyan sa mga college graduate. Open po iyan sa mga, nalingawan ko lang po sa tamang edad, basta 18 years old above, open po iyan. And may application po. And saro po duma, syempre ma-submit kang application, ma-fill up ka ito. Tapos maagi ka po sa training. Halaba po itong training. Kantahin mo po kang pag-intra ko. Both physical training and online training, may mga series of lectures ito. Narumduman ko nag-online mode, series of lectures. Pigturan kami about sa mga batas na applicable sa reserve force, mga batas about armed forces of the Philippines, so mga protocol, may mga pigturan po kami, ano ang mga dapat. And ang pinaka-highlight po kan training, iyo po ito so physical training talaga. Like, nagyuduman po kami sa TOG 5, sa Tactical Operations Unit, dyan po iyan sa may wildlife, kung aram po nindo. Tapos, takul po kaming mga trainings.
And sarap po dumas sa pinakaday ko po malingawan, yun po ito so FTX na pig-apod. Yun po talaga ito so immersion. Pig-immerse po kami. Tapos nag, I think it's overnight. And magayunan po itong training. And sarap, sa mga highlight po duman, ang nanoodan ko po talaga is patriotism is more than words. Yun po ito so nanoodan ko bilang that's my main takeaway sa pagigikong pong reservist. Patriotism is more than words. It is discipline, service, and loyalty, of course, first of all, to God. Loyalty to the Constitution, and loyalty to the Filipino people. That's my takeaway po bilang pagiging reservist. So, muya ko po, giraray, batiyon ang Philippine Air Force nin maliputok pong founding anniversary. Salamat po sa gabos na learnings. Kapag intra ko po talagang nanoodan ko ang disiplina, nanoodan ko ang kalagahan kang constitution, as in nanoodan ko ang kalagahan kang pagserbi po sa tuyang bayan. Ayan. So sa mga listeners na po niyan, if you are interested to join Philippine Air Force, Reserve Force, mas magayon po, I encourage you to join. Okay? So, kay Onireb Otnob, maray na aga po kon si Brad Yob. Brother, good morning. Shout out po sa Tao Gamma Phi Basud Chapter. Yun, Tao Gamma Phi Basud Chapter. Good morning. Capital S po, mga brothers and sisters. Kan Tao Gamma Phi Basud Chapter. And kay Juliet Kikay Ramas. Shoutout po digde konsi sa pamilya Ramas. Buda pamilya Kikay. Yan. So, shoutout po family Ramas and family Kikay. Sana po tama po ang sakuyang pag-pronounce. Digde po sa San Isidro Boring. Lalo na kay SK, oh yun, SK Chair, SK Rex, na always pong nagdadangog sa programa mo konsi. Salamat po SK Chair Rex. Hope to see you soon. Hope to see you soon, ha. So hopefully po na na-receive mo na itong ano ta, so dinonate man pong Ditman na libro para po sa Endong Book Center. Ayan. San Isidro, Barangay San Isidro, haranin na po ang sa Endong Fiesta, no. So I'm excited to visit again Barangay San Isidro. Ayan. Good morning. So sa mga listeners na po, just ano, mag-send lang po kamong messages. May kung may gusto po kamong pabatiyon, feel free po. Feel free, feel free. Ayan. So anyway, kasud ma po mga tugang, makugmahon man po dahil nag-ano po kami, nag-diit man na diit na oras na outing. Kaya iba po ang sakuyang mga staff. Diyan po kami sa Kabulwangan, malilipot. Magayunan po so jaraming mikasood ma. Shout out so sa kuyang mga staff no sa team Consiob. Oh, so magmo po kita kasood ma. Nag ano man kami bonding, outing, nagkararigos po duman sa pool. So sa ang request po kaya kan sa kuyang mga staff, sir, baka pwede man na ano no sa Kabisihan, takot po kami mga pigigibo, takot po kami mga pigigibo sa opisina. Tulo po ang samuyang committee. Committee on Education, Committee on Peace and Order, and Committee on Energy and Water. So medyo magabat po talaga. So ibig sabihin po, our office is always busy. So nag-request man po ang sakuyang mga pag-iriba sa office na kung pwede man na may time for outing. So kaya po yun po ito, nangyari po yun, and makugmahon kasuod ma dahil We just rested, no? So sabi ko nga ni duman sa mga pag-iriba na oh, kasuod ma, deta muna pag-uro na ng trabaho, yakong kita digdi para mag-ugma, yakong kita digdi para mag-enjoy, magkigwaki quality time sa kada saro. So muya ko po batio ng sakuyang mga staff. Very good job guys, no? Padagos kitang maserbing maray. So syempre detaman paglingawan ang magpahingalo, no. So yun po, yun po ang ginibume as an office outing kami para po para pag-abot kang Lunes,
recharge, and ready to serve again our constituents. Yan. Ayun, yes po. Thank you po, Ma'am Juliet. Yes, Consi. Na-receive niya na po sa books. Thank you so much po, Consi. Yun, yan. So, sana po talaga, no, Ma'am Juliet, makatabang po yan sa Indo. Sa, para po matabangan ta ang mga aki na po dyan sa Barangay San Isidro. Na, ma-appreciate din ta ang pagbasa. Aram po nito mga tugang, mahalagahon po ang pagbasa. That is the foundation. That is the foundation of learning. Reading. At maski nga ni po, nagugurang na kita, maski po adult na kita, dapat po, day kita nasasawang mag-learn. Day po kita dapat nasasawa na magbasa. Aram po nito, ako po mismo personally, from time to time, nagbabakal po akong libro to learn new things. To learn new things. And, ngunyan po, ang magayon po ngunyan, ready available na po ang mga resources online. One click away, nakul po kamong madadownload para po makatabang sa pagpapalawig, pagpapararom kang kaaraman. Yan po, no? So, let's maximize using our available technology para po mas lalo po mag-improve ang satuyang mga kaaraman. And bakusan na po para mag-improve ang satuyang kaaraman, pero syempre talagang magamit taman ini sa tama, no? Magamit tayo ini para sa ikakarahay, of course, kang satuyang sadire, ikakarahay kang satuyang kapwa. Sabi nga ni po ni, di ko po ininalilingawan, no, mga tugang, pero may po inipigsasabi ni Ernie Baron, knowledge is power. And I agree with that. And it's more powerful when that knowledge is applied. Yeah, no? So, let's never get tired of learning new things. By the way, ngunyan man pong aga, yes, good morning po. Sir, tama, gabos mong tigtaram. Thank you po, Ma'am Merly Pubokan. Yan, so thank you po. Anyway, ngunyan pong aga is fun run. Fun run po kang Schools Division Office of Tabaco. Sir Seth, shout out po. The punong abala of fun run today, si Sir Seth. Thank you, Sir Seth, for inviting me, no? In-invite niya po ako. And pasensya na, Sir Seth, di po kita naka-join na kang fun run. Pero po, di bale, gusto ko po batiyo ng gabus ng mga nag-intra. Ngunyan po, sa fun run, ngunyan pong aldaw, kang naginanap, na inorganize kang Schools Division Office. Aram po nindo, kung di po ako nasasala, ang proceeds po kang fun run na iyan is tabang para po sa tuyang mga atleta na maduman po sa palarong pambansa sa Agusan del Sur this coming May 24 to May 31. Ayan, aram po nindo mga tugang pangadyoon ta po ang sa tuyang mga atleta, lalong-lalo na po digi sa Tabaco City Division. We pray for success. Also, we pray for safety. So, para po ano no, We are proud of you guys sa mga nagidangog na po mga atleta, mga trainers. Regardless man po kung ano man ang maging resulta kan sa tuyang laban sa palarong pambansa, we are proud of you. And ngunyan po, no, madali na, grabe no, sinabi ta po, time flies by so fast. So, sa mga estudyante po na gidangog niyan, madali na giraray ang opening kang classes. Kundi po ako nasasala, this coming June 2026. Kaya po, dahil dyan, madali na naman ang satuyang Brigada Eskwela. Ayan. So, kahurun ko po ang focal person kang Brigada Eskwela. Ang Ma'am Vivian, kung nagidangog ka po, shout out po kay Ma'am Vivian. Siya po ang focal person kang Brigada Eskwela, kang Schools Division Office of Tabaco. So, nag-coordinate po siya sa Muya, sa city government, para po digi sa upcoming Brigada Eskwela. Kaya po, sa mga nagidangog po ngayon ng mga barangay officials, hagad mi po ang sa indong suporta, hagad mi po ang sa indong padagos na tabang para po digis sa upcoming Brigada Eskwela 2026 para po ma-prepare ta schools facilities and sa tuyang classrooms para po ready ni
this coming opening of classes for the academic year 2026 to 2027. Muya ko po batiyon si Ma'am Teresita Esberakit. Good morning Tabi Consiyob, nagidangog kami digi sa San Carlos 1B. Salamat Tabi Consiyob. Yun, shout out po Barangay San Carlos. Saro po sa mga very active barangay, sige po sa Tabaco. So led by Cap Annie. Cap Annie, shout out po sa Indo, as in sa kuyang amigo si SK Chair Vico. Ayan. Syempre no, muya ko man po i-shout out ang sa kuyang barangay, Barangay Taihi, for the success conduct of Santa Cruzan. So May 9, patapos na po, nagpupuon po ang Samuyang Santa Cruzan from May 3 and matapos po yan sa May 11. So maugma pong Santa Cruzan ngunya na 2026, Barangay Taihi. Good morning po. Ayan. Christina Cubilla, always po nagidangog San Carlos Tabaco. Thank you so much. Thank you so much po sa mga active listeners ta. Ano? Ayan. So anyway, sige po, 8:24 na, dumana po kita sa updates. Ano po ang sa tuyang mga updates? Ano? Punan ko na po, sa sangguniang panglungsod, ano po ang sa tuyang mga accomplishments so far? Ngunyan po mga nakaaging semana. Number one po, I'm happy to announce and I'm happy to share sa tuyang mga active listeners na approve na po sa second reading. Okay? Approve na po sa second reading ang ordinansa na sa tuyang pigsusulong. Iyo po ini ang Early Childhood Care and Development Ordinance. Aprobado na po sa sangguni, sa second reading kan sangguni ang panglungsod kan Tabaco. Muya ko po ini-discuss sa tuyang mga active listeners ngunyan. Ano po ining Early Childhood Care and Development Ordinance? Iyo po ini ang salient points kang ordinansang ini. Number one, institutionalization of the local ECCD o Early Childhood Care and Development System. Ini pong ordinansa, layunin po kayo nina i-establish ang citywide ECCD system para po masigurado ang holistic development kang sa tuyang mga aki from 0 to 4 years old. Iyo po ini sa daycare. O, mga tugang, iyo po ini sa daycare. Para po sa tuya, ini po ang pundasyon kang edukasyon. From 0 to 4 years old, bago po sinda magduman sa basic education. Ang basic education po kaya mga tugang, minapuon iyan, kindergarten. Kinder. Pero po, bago po mag-kinder, iguana pong daycare. Iyon na po yung ECCD. Para po talaga mas mapakusog ta ang pundasyon, dapat po makusog ang institutionalization kang ECCD, kang Early Childhood Care and Development. So, digdi po sa ordinansang ini, pig-create ta po ang City Early Childhood Care and Development Council para po mapakusog ang coordination among the city government, DepEd, health sector, social welfare offices, barangays, and other stakeholders for ECCD implementation. Yan. So, may provision po duman sa ordinansa, Section 5, creation of the local ECCD council. It is chaired by the city mayor. Ayan. So, may mga members po duman. Yan po duman na ang planning office, ang social city, ang social welfare and development office, yaon po duman ang engineering, yaon man po syempre duman ang DepEd, and many more. So, dahil ko na po masaro-saro. So, basta po pig-establish na po ang local ECCD council. Number three, pig-designate na po ang Barangay Council for the Protection of Children, BCPC, as the Barangay ECCD Coordinating Committee to localize ECCD programs at the barangay level. So, igwa pong ECCD Council sa city level and sa barangay level, pigpakusog taman, ginibuta po sa ordinansa na so existing si Barangay Council for the Protection of Children, sinda na po. So, Barangay ECCD Council.
So, igwang sa syudad and igwa pa sa barangay para po mas maging makusog ang coordination. No? So, ano po ang mga ECCD services? Ini po sa ordinansang ini, piglaagta na na ini po ang integrated ECCD services. It promotes the convergence of early education, healthcare, parental education, section, and child development services. So, dapat kipasa na, matutukan. And kaiba po duman sa intervention ta, ang ini po, itong parental education. Dapat po, yun nga ni po ang digi po sa ordinansa, tatabangan na makapacitate tama ng mga magurang. Kasi po, at the end of the day, magurang man po, girare ang pinaka-best teacher. Kaya dapat po, magibo kita ki mga interventions, sigun po digi sa ordinansa, para po magkaigwaman po kita ki makapacitate taang sa tuyang mga magurang, no? And number 5, salient provision of this ordinance, support for child development centers. Ayan, ang sa tuyang mga daycare centers na ang apod po kaangun yan is child development centers. This ordinance encourages establishment, accredited grading, and proper operation of child development centers in the city. And saro po sa mga kumbag talaga kang ordinance ang ini, yun po itong one-time incentive for accredited child development centers. Kasi po mga tugang, igwa pong 3 levels. Igwa pong 3 levels ang CDCs, level 2, level 3. Para po mag-level 1 center has to undergo the access. So, digi po sa accreditation process, mabusisi po ini. Piglakaw ang mga papeles, pigtama ang process, ang system, pigcomply ang tamang standard, kang tamang sukol kang center, aram po nito iyan ang pig-check. So, digdi po sa accreditation process, level 1, level 2, level 3, nilaagta po sa ordinansa na igwa pong one-time incentive. Pag napa-level 1 ka, nilaagta po sa ordinansa that you will, the CDC will receive 5,000 pesos. Pag napa-level 2, the CDC or the Child Development Center will receive 10,000 pesos. And pag level 3, they will receive 15,000 pesos. Bilang incentive man, bilang incentive para po duman sa pag-asikaso ninda kang accreditation. Yan po ang pigahagad kan sa tuyang mga child development workers na mga tugang child development workers, if you are listening, nilaagta na po sa ordinansa. And magayunan po dahil well-supported kag sa tuyang city mayor ining lakdang. Ini pong one grant of one-time incentive for accredited child development centers. And number 7, capacity building and professionalization. So, this ordinance provides training, seminars, and capability building for child development workers and ECCD personnel. Dapat po talaga padagos ang satuyang pag-train sa satuyang workforce para po mas mapakusog ang ECCD digi po sa tabako. And of course, we included a provision for monitoring and evaluation system. This ordinance also included as a mechanism for data collection, monitoring, assessment, and reporting of ECCD programs and child development outcomes. Mahalagahon po ang monitoring and evaluation. Sa gabus pong mga interventions na pigigibo, mga gabus na programa o mga policies, kaypuan po talaga na namomonitor kumusta ng implementation kayan. So, di ba? The isa pat na sigita lang na gibong action, kaakibat po kaan dapat pigmomonitor ano so progress, ano na so naabot. Naabot pa ang mga expected outcome? Naabot ba ang mga expected output? Kaya monitoring and evaluation.

DepEd, NGOs, parents, civil society organizations, and private stakeholders in advancing early childhood and early childhood development. Ayan. So, iyan po ang Satuyang update. And next session, this sa Monday po, ang Samuyang next session, target me na po na maipapasar na ini sa third and final reading. Ayan. So, very excited po ako digde dahil ini po ang pundasyon, no? Pag napasar ta po ini, saro na naman ining achievement kang Satuyang kumitiba, as in kang gabos na stakeholders na nagtarabang, lalo na po ang Federation of Tobacco City Child Development Workers. Shout out po sa Indog Boss. Yun, muya ko po batiyon si Sir Rolando Cortez Budoso Jr. Good morning, Consiglio Bondrubia. Diba po nagpapatupad ng ordinance na may free wifi ang kada barangay sa City Hall at sa food park sa Divino Rostro? Nata po dahil nagbugtak ki free wifi. Paki-actionan po. Sige po, Sir Rolando, no. Thank you for raising that. Haputuntada po ini, no. Haputunta po ini. Paano, sabi niya po, paano po mag-research ng assignment para sa mga aki kung warang free wifi sa kada barangay. Pati konsiyo, malapit na ang karalasihan sa June 8. Sige po, Sir Rolando, no. That's a good point. Pag sana po ta, i-follow up ta po yan. Mahapot po kita ka yan, no, sa tamang opisina. Okay, thank you. And kay Mary Abalante, good morning, Consiglio. Good morning po. So, ayan. So, yun yan. Sarok pa po sa update ta. Yung po ining, so, this week, nagduman po kita sa sangguni ang panlalawigan. No, nagduman po kita sa sangguni ang panlalawigan kang Albay. Para po i-defend ito pong ordinansa na kung sain, saro po ako sa mga co-proponents. Ang main proponent po digi si Councilor Salve Balingding. So, saro po ini sa mga pig-dinefenta na ordinansa sa sangguni ng panlalawigan, ini pong Ordinance Localizing Republic Act Number 11930 or the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and the Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials in the City of Tabaco, providing penalties for violations thereof. And magayunan po sa Satuyang pag-defenduman, may mga date na lang pong comments. Ang Committee on Children, Women, and Women kang sangguni ang panlalawigan. So, aram po nito kaya mga tugang, ang gabus pong ordinansa na pigigibotadigi po sa sangguni ang panglungsod, nagsasakad pa po iyan sa sangguni ang panlalawigan. Sigun po iyan sa Local Government Code na ang gabus pong ordinansa ka mga component LGUs, maagi po muna iyan sa sangguni ang panlalawigan for review. So, dahil po dyan, ngunyan pong ano, with the remaining minutes that we have, muna ko po giraray i-discuss paano po nagiging ordinansa. Paano po ang pag... What is the usual flow on how local ordinances are enacted under the Local Government Code? So, excited po kamo? Maano po kita? I think na-discuss ko na po inindig the last time. Pero, magayon na balikan tagiraray para po talaga aramtaman bilang mga concerned citizen, paano po nagiging ordinansa ang sarong ordinansa? Iyan. So, excited? So, punanta na po. Number one, nagpupuon po iyan sa pag-draft kang proposed ordinance. Pwede pong si councilor, pwedeng si pagpagminsan si mayor may gusto siyang ordinansa, minasurat siya po sa sanggunian na ini gusto ko ining maipasar. And i-refer po iyan sa applicable committee. So anyway, number one, drafting of proposed ordinance. So dyan po ang nagpupuon. A councilor may sponsor or a councilor may author an ordinance. So kapag igwa na po siyang draft, isasubmit na po iyan for first reading. Sa first reading, title and number are read during session.

And after the first reading, i-refer na po iyan sa proper committee for study. So, first reading, ang pigbasa po dyan, so title, and so number. Ilaga na iyan na number, like city ordinance number, araw niya kain eh. And pigbasa so title, and after that, pig-refer na iyan sa committee. Pag abot naman sa committee, pag na-refer na sa committee, halimbawa ngayon may ordinansa, manungod sa education, si councilor, siya ang author, pero after pong ma-first reading iyan, i-refer na iyan sa Committee on Education. So, sa committee level, makandak ki committee hearing, makandak na po duman ki consultation, or kung kaipuhan, minakandak ki public hearing, if necessary. TWG discussions and revisions may be made. So, digi po sa committee level, pig-adala na. Dumana po pig-ayos ang ordinansa. Dumana po nag-consult. Bako lang po sa sanggunian, pero pig-involve na po ang mga stakeholders. Pag sinabing stakeholders, pig-involve na digdi ang mga experts on the subject matter. Kung manungod sa health, nag-i-invite kami ki mga doctors para po mag-comment duman sa ordinansa. Kung manungod po yan sa education, pig-invite ta pag minsan ng DepEd. Pig-invite ta ang mga certain professors. Basta po anyone na expert po duman sa subject matter. Duman po yan nangyayari sa committee. And sometimes, if there are provisions that are very important that needs to be presented to the public, duman na po minapuon ang public hearing. For example, ito pong ordinansa na pig-propose ko, itong anti-bullying ordinance, nag-undergo na po ito sa public hearing. So, in-invite na po sa mga stakeholders, open to the public, para po mas mapagayon, mas maging localized, mas like, maging enhance ang sarong lahi, kay puwanta po ang boses kang public. So, yan po, public hearing. And after that, the committee submits report and recommendation. So, after the committee hearing, i-report na po iyan sa session. Igo po duman na portion sa session kung sain, committee reports. So, ma-report na po itong author o itong sponsor kang sarong ordinansa. After the committee report, ma-undergo na po iyan sa second reading. Ayan. Ang second reading, sa plenary na po iyan kang sanggunian, digi na po nangyayari ang sponsorship and interpolation. No? Interpolation. Digi po nangyayari sa second reading and debate ang amendments. So, after the... Nasundan po nindo, no? First reading. Sa first reading, after first reading, i-refer sa committee. Pag na-refer na sa committee, si committee aadalan itong ordinansa. Then, si committee chairperson, mag-ibo siyang committee report. After the committee report, isa-submit na iyan for second reading. Sa second reading, sa plenary, during session, kang sanggunian, dumana po nangyayari ang debate. Araw po ka ito, kang nakaaging session, nag-second reading na po kami kang ECCD ordinance. Dumanta po dinefend, dumanta po nagtaokitang paglilinaw sa sanggunian na nata 9 million pesos ang kaipuhan, nata kaipuhan mag-create na committee, nata kaipuhan ining sarong provision sa ordinance, duman po ang nangyayari sa second reading. In short, sa second reading po nangyayari ang debate, ang amendments. And kapag okay na po sa second reading, maburotohan na po for approval on the second reading. After the second reading, sa second reading po, digdi nangyayari ang debate, digdi nangyayari ang amendments sa ordinansa. Halimbawa ngaya, may sarong provision pa sa ordinansa na kaipuan ayuson, duman po iyan mangyayari sa second reading. And after the second reading, kapag okay na po second reading, iyon na po yan. Masunod na ang third and final reading. So in short, ang sarong ordinansa po, we kaipuan ki three reading. Three readings. Yun po yung supik apod na three reading rule. Sigun po yan sa local government code. So sa third and final reading, it is the final version is approved
yon. So final version na kang ordinansa, approve, duman po ay nangyayari sa third and final reading. No more amendments allowed. And roll call voting is usually conducted. Diyan na po, so roll call voting, so nominal voting. So duman na po pigbibilang, pira ang yes, pira ang no, and kung may mag-abstain, diyan po ang nangyayari sa third and final reading. So after that, the approved ordinance is signed and authenticated kang presiding officer, kang principal sponsor or sponsors, and attested by the secretary to the sanggunian. And after that, yun na po, mapirma na po, ma-approve na po ang satuyang local chief executive, ang satuyang mayor. So the mayor or the governor kung province signs the ordinance. Sometimes, may mga pagkakataon, sabi po sa law code, na pwede po mag-veto. Pag sinabing veto, veto means ito, so dai nagsang-ayon ang local chief executive. So the chief executive may veto the ordinance if found improper. Pero po, kung halimbawa ang in the event na nag-veto ang sarong local chief executive, the sanggunian may override. Pag sinabi pong override, pwede itong i-override itong veto kang local chief executive by the 2/3 votes of all the members of the sanggunian. So yan. Pero so far po, bira man po yan mangyari. Bira man po mangyari ang veto kasi sa committee level, sa committee hearing pa sana, pag-invite na po ang representative kang city mayor. Kumbaga sa committee level pa sana, ayo planchado na ang ordinansa. Kaya po, sometimes, bira man po mangyari ining veto scenario. So, anyway, kung approve na po ang sarong ordinansa sa sanggunian panglungsod, approve na ngayon sa third and final reading, di pa po process. Dahil po, component LGU siya, sigun sa local government code, kaipuan po iyan i-review kang higher sanggunian. So, sa case po kan Tabaco, we are a component LGU. So, but sabihon, pag sinabing component LGU, gabus pong mga ordinansata resolutions, nag-aagi pa po iyan sa province. Ang mga dai na po nag-aagi sa province, aro po kang Naga City. Dahil po, ang Naga City, saro po siyang chartered LGU. Pag sinabing chartered, independent na po siya. Aro po nito sa Naga City, led by Mayor Lenny. Dahil naman po sila nagbobotong governor. Dahil chartered po sila, independent city po sila. Pero in the case of Tabaco City, we are a component city. Therefore, gabus po mga satuyang mga pulisiya, kaipuan po muna mag-agi sa review kang province, kang sanggunian palalawigan. So, review by higher sanggunian, municipal ordinances, reviewed by the sanggunian palalawigan, component city ordinances, reviewed by sanggunian palalawigan. So, the rule is, the ordinance is forwarded to the sanggunian palalawigan within 3 days after approval. So, alimbawa ngayon, na-aprubahan na ni mayor sa ordinansa, within 3 days, i-forward na po iyan sa sanggunian palalawigan. So, the sanggunian palalawigan then has 30 days from receipt to review it. So, sabi po sa local government code, pigtawan ang sanggunian palalawigan na 30 days, 1 month, 30 calendar days from receipt of the ordinance para po i-review ninda ito. So, ini po mahalaga po ini, no, dangugod-dangugod po nito mga tugang. If no action is taken within the 30-day period, the ordinance is generally deemed consistent with law and presumed valid. So, ini po, so, kung within 30 days, na ipong action ang higher sanggunian, halimbawa ngayon ang sanggunian palalawigan, pag na ipong sindang action within 30 days, buod sabihon, nag-lapse into law na siya. So, pag daing action ang sanggunian palalawigan, sa review kang sanggunian panglungsod na ordinansa, ibig sabihon, deemed valid na siya. So, aro po kayaan mga tugang ang nangyayari.

nangyari. And kung susugun po nindo sa proseso, dakol pong proseso iyan. Kung susugun ta po iyan, kay puan po ki matinding research, kay puan na matinding pag-prepare. Kaya po, ang point masana po digde, sa mga pag-iriba ta po sa konseho, alam po nindo, talagang nag-effort po talaga kami. Kasi po, bako po basang-basang ang pag-ibok kisarong lahi. Nag-aagi po siya sa mabusising proseso. Kaya po, nag-prepare po talaga ang satuyang mga authors or sponsors kang sarong ordinansa or even resolution. So, that's how an ordinance is enacted po, mga tugang. Sigun po iyan sa local government code. Ayan. Yun, nag-chat po si Ate Sholinor Bungatat. Good morning po, Consio. Pabati po kay Princess Neil, Adele Basmayor, Jacqueline Bonavente, at Yan-Yan Oliva. Ayan. So, shoutout po. Good morning po, Ate Sholinor. As in po kay Princess Neil, kay Adele Basmayor, kay Jacqueline Bonavente, at Yan-Yan Oliva. Buti na lang po nabasa ko, Ate Sholinor. So, good morning.

So for the remaining minutes po mga tugang, padagusta pong pangajion ang satuya pong mga tugang, lalo na po duman sa 3rd district, no? Nagkampag-alburuto po kang mayon. Nagkaigwa po ki Ashfall. So pangajion ta po ang satuya mga tugang sa 3rd district. 3rd district, you are in our prayers. We pray na talagang pong mag-stabilize naman po ang Mayon Volcano. So mga tugang, hagad ta po ang sa indong prayers. And syempre po, gusto ta po pasalamatan syempre ang Provincial Government of Albay led by Governor Noel Rosal sa padagos po na pag-asiste. Very hands-on po ang satuyang Provincial Government led by Gov. Noel sa pag-alalay po sa satuyang mga kababayan na mas naapektuhan kay ni pong Mayon Volcano Eruption. Lalo-lalo na po itong recent na pag-alburuto po kang Mayon kung saan nagdulod po kay matinding ashfall. So, pangadyon ta po mga tugang. As in, syempre po, pangadyon ta po mga tugang padagos na mag-dayman pong bagyo, dayman pong low pressure area na mag-ano sa tuya sa mga maabot na bulan, no? Padagos po kita mapangajin, no? Na likayon kita kang mahal na Diyos. Digdi po sa mga araw po kang bagyo or kung ano pa man pong sakuna, no? As in mga tugang, always pray for protection. Ngayon pong aldaw na ini, so mga maruluwas po, pangadji po, no? Lalong-lalo na po sa mga nagda-drive, so sa tuyang mga motorista, o friendly reminder po sa tuyang mga motorista, luway-luway, sana po ang pag-drive. Tasaro po sa mga kausa, main causes, base po duman sa datos kang PNP, one of the main causes of traffic accidents, vehicular accidents, ito pong overspeeding and bad overtake. So, sa mga motorista po, na mga matrabaho pa or kung maduman po kung sain man na lugar, papangaji po for safety. So, sa mga nag-celebrar po kay Kaaldawan po unyan, so happy birthday. So, may gusto pa pong magpa-shoutout sa mga remaining minutes po, please feel free po to chat. Feel free po to comment, digi po sa comment section. Sa gabos pong mga padagos na nagidangog, sa mga radyo, even po digi sa social media, dakulaon pong salamat. Pag-iribahan po, giraray kita no, next Saturday and hopefully, kaibata na po si board member, Attorney Sheena Onrubia.

kay Ambet Ken Matangihan. Good morning. Good morning po. It ain't hard to tell. Kay Joseph Bumbita, shout out po sa gabos na paradangog sa programa mo. Thank you, Joseph, for that. So next week po, no, dakol po kitang gigibuhon, dakol pong trabaho, and hopefully this Monday mapasarta na po, no, on the third and final reading itong Early Childhood Care and Development Ordinance. Ayan, we are excited for that. And mga tugang, pig-prepare ta naman po, ma-convene, ma-meeting na po, so technical working group para po duman sa anti-bullying ordinance. So madali na po iyan, ha? Siyempre, pumuya ko po i-greet ang sa kuyang mga kapamilya, yawang po dyan sa harong na nag-gidarangol po ngunyan. So, kay mama, kay papa, nag-gidarangol po dyan. Shout out po. Shout out sa, lalo na po sa kuyang mga tiyuon, tiyaon na nag-gidarangol. Lalo na po dyan sa Purok Uno, kang Tayhi, Tabaco City, ka Uncle Nono, ka Auntie Gates. Shout out kay Auntie Ami. Shout out, siyempre po, sa kuyang mga tiyaon man sa mother side, kay Tia Ambi, kay Tia Ami, sa Gabos, kay Tio Dudes. Yan, good morning. Kay Robbie Binig, good morning, Konsi, watching Bonto Boulevard. Yes, thank you so much. Thank you po, thank you. Siyempre, muna ako po batiyon si Ate Sha. Sarap po sa member kang sa kuyang mga staff. Si Ate Sha ay magna cum laude. Grabe, Ate Sha. Congratulations. Talagang matibay talaga ni si Ate Sha. Magna cum laude po siya. Mag-graduate po niyan sa San Jose Community College. Yeah. Congratulations, Ate Sha. As in, sa gabos po mag-graduate, congratulations, everyone. Congratulations.

0: Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road, and Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. And Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
3: Mag-

One Radio, Boost FM, your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio, tindugo na, Picolandia. Kumusta? Malilipot. Programa kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Volante. Kumusta? Malilipot. Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pagkaaga, digdig sana sa One Radio News FM. Tindugo na!

Philippine Standard Time, 18 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilipot. Sarong programang toyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot almay sa painot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta Malilipot. Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamaut na na progreso. Kaya ano pa man, magpartisipar, sumabay, makiaram. Kumusta Malilipot. Alas 9 sundo, alas 10 nin pag-aga, kada aldaw na Sabado, digdisa na sa 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangaral ni Loings, yan man ang sa tuyang floor manager. Siyempre sa pangaral po din Dugabos na panagos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na. Sa 18 barangay, kan malilipot po dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon sa Barangay Kalbayog. Sa mga taga Barangay San Roque, mga taga San Jose, na iyo ang host para Manong Arnel Asueta sa Tent City. Sa mga taga Binitayan, iyo man ang lugar kung sain na itinugdok mga katindugon ang resettlement site, resettlement center kan malilipot albay para po duman sa mga kaipuhan iibakwar lalong-lalo na o haliuna na duman sa mga peligrosong lugar lalong-lalo na ang mga nasa salaog kan 6 kilometer permanent danger zone. Itong mga nasa nga-ngaan kan salog. Itong mga yaon dyan, mga katindugon sa gilid kang kadagatan. At siyempre dyan sa Barangay San Francisco, ang lugar kung sain mga katindugon, yaon si Mr. President. Kamusta Mr. President, Honorable Abby Binalya? Sa mga taga San Teresa, lugar na dakol mga katindugon ki Karigusan, kamusta tabi Cap Audi Barliso? Oy, sa mga taga Barangay 1, 2, 3, 4, 5. Good morning. Diyan sa Barangay Santa Cruz, sa Barangay Kanaway, sa Barangay San Isidro Iraña. Kamusta kay punong Barangay Jun Arganda? Sa mga taga San Isidro Ilawod, diyan sa Islang Barangay, sa Barangay Salvasyon, San Antonio Sulong, San Antonio Santicon. Sa mga yaon diyan sa munisipyo, mga miyembros kan sangguni ang bayan, mga department heads, mga mahigader employees na naka-assign diyan sa Malilipot Solid Waste Management. Uy! Grabe ang gastos na pala sa Oroal daw na paghakot kan basura duman sa daraga. Sa mga yaon dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, si sa tuyang amigo na nag-akomodar sa Samuya kasubagong aga, nagkaigwa po ni Fun Run and Department of Education DepEd Bicol, synchronized po digdi sa probinsya Canalbay sa mga distrito. Thank you so much sa mga kay Madam, kay Sir na nag-suporta para po iyan sa mga atletang albayano. Good morning, good morning. Sa mga katindugon niya itong naka-assign sa public office, public safety office. Kamusta tabi, Sir? Kamusta tabi, Ma'am? Si Sir Magallanes, aktibo nin maray, mga katindugon kaso bago, nagtataonin asistensya, ano po? Oy, siyempre, sa satuyang mga kapulisan,
sa PNP malilipot sa panginot ni Police Major Rachel Balote. Maray na good morning! Maray na good morning sa mga yaon dyan sa Mawasa kay Engineer Bueno. Kumusta ang supply kang tubig? Kumusta ang maintenance?

0: ang rehabilitation, mga katindugon. Marina, good morning man sa tabako. Color mix, paint center. Kumusta tabi, ma'am? Kumusta tabi, sir? Marina, good morning mga katindugon dyan sa Municipal Engineering Office. Siyempre sa Municipal Planning and Development Office kay Engineer Pading Andy Binan. Kumusta na sa nakamo out pamanlugod na sa nakalihis na sarong simana? Naging produktibo ang satuyang pagserbi, pag-akomodar sa pangangaipo kung satuyang mga constituentes. Lalong-lalo na itong mga pigando, itong mga nangangaipo. Oy, sa Municipal Social Welfare and Development. Good morning! Siyempre, mga katindugon sa Rural Health Unit. Kana malilipot. Nagkundusir palang sinda, mga katindugon, ano? Kana kalis na Mayo 8 nin, puro kalusugan. Ini sarong programa kan gobyerno na sarong people-centered approach to primary health care, ensuring accessible, equitable, and quality health services for all. Huyugun mo an. Sa bagay, one-stop shop mananggan. Ah, ginibo ang puro kalusugan kaso Biyernes dyan sa San Jose COVID court. So talagang igwa pa duman, dinarang x-ray courtesy of the provincial government of Albay. Tanganing itong kuyan, talagang kaipuan aramon kung ano ang yaon sa lawas. Mga katindugo. Ah, pinahit. Iya, di libre ka boss, mga katindugon. May palugaw pa. May palugaw si Punong Barangay, the Honorable Evelyn Volante. Aktibo si mga miyembros kan sangguni ang barangay, mga health workers, and syempre tawan-taman in pagumaw itong mga health workers po niya to na nakadistino sa kanya-kanyang mga itong so 8 point na ano nga nito, 8 point action agenda. Gabos-gabos mga katindugon, walo ang pigaatindiran na kaipuhan maitao sa mga maipagsirbi mga katindugon diyan sa tuyang mga kahimanwa. Igwa duman para sa mata, igwa para duman mga katindugon sa dahil nga buwin duman ki para tatakaw di man kasabay sa 8 point agenda iya. Good morning. Puros ka kaya buwin kabuhan dahil magkasabay sa 8 point agenda, ha? Itong circumcision, ikaman na pa, lapakan ka man niya. Thank you po sa sendo. And out pa man lugod na maging monthly ang satuyang pahit, ang aning nairarani po niya to ang serbisyo sa salod sa satuyang mga kahimanwa. Si mga naging beneficiaryo, may mga aki pa, may mga gurang naman, mga katindugo niya. So sige, kunya na pagkaaga, ang sa tuyang bisita, mga katindugon, ang sa tuyang bagong officer in charge dyan sa malilipot PNP, si Police Major Racel Balote. Ayan, maaaraman niya to kung ano ang mga programa kan PNP tanganing mamantinir ang pasiorden. Ano ang koneksyon na pinagigibo tangani na ang barangay padagos na maging drug free? As in, syempre mga katindugon, ano ang mga programang planong gibuhon lalong-lalo na sa mga eskwelahan tangani na sa atab na panahon ang mga kaakian maging parte kan mga programang pangkatrangkiluhan? Paapod po kita mga katindugon kay Police Major Racel Balote. Ngunya na pagkaaga, 28 minutos na makalipas po ang alas 9.
1: Matinabangon, may makakasararo, asin mga mabuton, kay
0: Yaman wong maliit. Ayan, nagapod na po kita, mga katindugon. Mm-hmm. Marina, good morning sa ating mga parantabay. Kay Madam Alma Bidis. Madam Alma, nakapaglaban na. Happy birthday kay Cogs Canyon. Diyan sa Malinaw. Birthday mo palang, Cogs. Ano ang pahit niya to dyan? Ano ang pahit niya to? Ayan sana. Gary busy si Madam Mananggad. Antaramon kay ito. Gary igwapo sindanin. Naka-schedule na Zoom meeting. Paapod ka na nasa kampo. Siguro igwaki mga importanteng kaipuhan na tutukan, kaipuhan trataron, lalong-lalo na pagprotehir mga katindugon kan lambang saro sa satuya. Siyempre, ang kapulisan, sinda mga katindugon, ang yaon pirmi. Mantang kita nagkakaturog, mata po sinda. Yaon po sinda sa palibot, nagrunda, nagkakaigwanin checking pagbanggi sa mga panginot na lugares na ang kabautan ma prebintaran ang ano man ang mga malain na kaisipan ka nagkapiran niya itong mga katindugon. So baad lamang mako ang mangiraray niya ito sa iyang linya taod-taod mga katindugon. Digdi mo na kita sa ibang pahit. Mga taga sentro kan malilipot, asin itong mga pinagsisirbihan kan solid waste management mga katindugon. Makaarampo kita na anal daw na pigbabayad po niya to sa Ewa Beso dahilan sa naproducir po niya tong basura sobra pong 10,000 de pesos. Iyan pinaka hababang karkulo na ang simana 50,000 de pesos. I-times 4 sa sarong bulan, that is 200,000 pesos. Iyan conservative estimate po niya to. Ta kadaklan na inagbababa ang napoproducer na basura magabat. Taan iba mga katindugon, mga sumbikalan. Anong nangyari ngayon buwenta? Sabi mo ang iba sumbikalan. Itong mga nabubulok mga katindugon, ang pinagigibo niya to, pipalaman niya to duman sa mga nabubulok. Kaya imbis na gumaan ang satuya mga katindugo na basura, nagiging magabat. Kaya pag tinimbang duman sa Ewa Beso mga katindugon, sa sarong aldaw sobra 2,000 na kilo din basura ang pigdadaran niya to duman sa Ewa Beso times 5 pesos per kilo, that is 10,000 already, di ba? 2,000 times 5, 10,000. Ya minsan 2,500 kulang-kulang panganing 3,000 mga katindugon, di ba na didiskwido kita? Nyata ngayon tapig tatara mo yan. Tangani po na masabutan kan lambang saro nyato dyan sa Manilipot na seryoso po ang lokal na gobyerno na nagiingganyar sa lambang saro sa satuya na magparticipate po kita duman sa segregation. Kaya nga ni Bagasinda nagpapautob kan no segregation, no collection. Tabasi sa Republic Act 900, no collection. Tabasi

0: gigibuhon. Maski na hali na sa harong, napig-i-encourage niya to na mag-obserbar kan proper waste segregation, pagabot kan mga basurang nasa plastic. Di na ra mga katindugon dyan kan EcoAid sa Material Recovery Facility, MRF, magkakaigwaning final segregation ka manoy, manay sa barangay. Tanganing pag naghakot ang sa tuyang basurero, ang mga nasa solid waste management team, kan banwaan, ang makukuan na sa mga katindugon, itong mga pigiapod na residual waste, mga basurang dainan ang gadkipakinabang, mga plastic, mga katindugon na, kung iisipon, mga magaan na sana. Ta itong mga nabubulok, dapat ito, mga katindugon, igwanin sarong kalot dyan sa barangay na libre daw na pwedeng dumanpo palapaon ang naunambita ng mga basura. Dito po nasasabutan, dakulang bagay, kung mabawasan po niya to ang satuyang bayad sa pagtapokan basura. Halimbawa, baga ngaya ang 2 milyones sa sarong taon, maginasan ang sarong milyon. May sarong milyon na pwede mga katindugo na ibugdak sa ibang proyekto na papakinabangan pa kan sa tuyang mga constituentes. So sa madaling sabi, kung kita ang lambang saro sa satuya, magibukan sa tuyang parte, ah, if only if all of us will do our share to make sure, mga katindugo, na ang satuyang basura na segregate antes na ku anon kan mga nasa solid waste management, ako, sigurado ako mga katindugo na mababawasan ang satuyang gastos. Dahil po kitanin kapasidad na magbugtak ng sanitary landfill. Dahil naman kita kilugar sa banwaan kan malilipot, and that is why all the small municipalities in the province of Albay is encouraging the provincial government of Albay to establish clustered sanitary landfill na ito digdi sa first district na dangugta na mga katindugon na sa paagi ni dating Mayor Ngunyan, First District Congressman Crisel, very insistent and positive siya na, okay, pwede na maging host ang tabako dahil ang taigwasin daning existing na sanitary landfill. Although, magbabayad man giraray, pero very minimal na ang pwede niya itong gastuson. Na just imagine, sa daraga po iyan, ang tiwi, ang malinaw, duman po nagtatapok ang basura. This is not only true to the municipality of Malilipot. Pati ka mo dyan sa Malinaw, pati ka mo sa tiwi. Kaipuhan mga katindugon na mag-ibo kita din paagi, tanganing makatambang mga katindugon sa lokal na gobyerno. Kunday po kita maaktuar, kunday po kita makikisumaro. Padagos, naarog ka iyan ang gastos niya to. Milyones kada taon. Ang problema dyan sa Malilipot, ang pig-alukar para po sa basura, 2.5 milyones de pesos man sana. Kung arog ka iyan, nagsusubrang 2.5 tons, 2,500 kilos kada aldaw ang pigtatapok niya to duman, mamamarangkal kita kay ni mga katindugon. Yeah?
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, sir. Buot ni pong ipaaram na magkakaigwa po ang CSO ng 3 growing activities sa maabot na May 16, 2026, 6 a.m. po, Saturday. Iyan, duman po sa Barangay Kalmayog, Malilipot, Albay, sa Bulawan River. Harani po sa Tangkikan Tubig. Coordinated po ini sa mga barangay kasi requirements po ini kan DILG to conduct 3 growing activity. Salamat. So, giraray, si mga na civil society organization kan local government of

0: malilipot o igwa po kamo ng tree growing activity. Mark your calendar. May 16 next Saturday, mga katindugo niya, tangani na makapag-contribute po kita na maging presko ang kapalibutan. And antangki niya to dyan sa may party kan Kalmayog, maprotehiran, matawaning protection na kunsain dyan, mga katindugon, kita nagkukuakan supply kan sa tuyang tubig. Tubig, mga katindugo, na talagang sufisyente nin maray. Tubig na malinig, tubig na malinaw, asin, mga katindugon, libre, ha? Napigtatao sa tuya kang kalikasan. Iyan, kundai po niya to. At ang mga nun, pabayaan po niya to, lalo na, kung arog kaan pirming mainit ang palimot, dahil po niya to pag tabangan na magdakol ang kahoy sa palibot na kaiyan, diba, at umabot man ang panahon, maiswad kita. Yeah? Mm.
1: Si Buen Osa!
2: Good morning sa mong patabaan!
0: Sa mga miyembros kan, malilipot ang advocacy group, happy anniversary sa Indo. Kumusta? Thank you so much pala kay Ayin Biso. As in grupo, nagpa lugaw duman sa mga nagsabay sa fan run. Iyo? Puwerte. Masiram palan ka mo, Madam Ayin, magluto nin lugaw. Ano daw tabi kon sa opening kan sa muyang Brigada Eskwela sa San Jose? Mahagad man ako ning pabor sa malilipot advocacy group. Mapalinanot man kita duman, Madam Ayen, buda papao kay kagawad papao kay Obid Barrios. Ano tabi, sir, pahiton tayo na itatibad kon. Pahiton ka ni ba? Dakulang bagay na may mga aktibo kitang grupo, mga katindugon, as in perming willing, na mag-extender nin tabang kada bes igwanin mga activity araw, lalong-lalo na papakinabangan kansarong grupo, kansarong sektor, tamaski puro paano nakaka ingganyar man, mga katindugon, na mas maging bukas ang lambang saro na kada bis igwaning activity ang eskwelahan, kada bis igwaning activity ang si isay man na grupo, yaon man ang grupong initangani na kuyan opresir nin oportunidad na matugunan, masimbagan ang kapahaan itong mga napapaha painumon, itong mga nagugutom, di pa kaunon. Di ba, Madam Ayen? Thank you, Giraray, sa saindong pahit man. 42 minutos na makalipas po ang alas 9. Medyo busy talaga si Madam. Si Mayor sinuna sa nang dakupon ko naman. Ta paano? At least ko lamang ki madagog kita sa alkalde ngunya na pagkaga. Ta... Diit na sa naman, 42 minutos na, Mayor. Di, busy pala ito, taigwaning Zoom meeting ang sa tuyang kuyan, Mayor. Kaya, paano lamang, sa natatadang diit na oras, Mayor. Mayor, good morning.
3: Good morning.
0: Paano ito si kuyan po? Gari, nagkuyan ito sa ko, na bako siya available. Tamay Zoom meeting, tabi, Mayor?
3: Aha.
0: Mm-hmm. Kaya sabi ko sa natatadang minutong ini, saro sa mga tinawan niya to ning importansya, so basura ang pigagastos na napalan dyan, sobrang gismil ang kada aldaw sa pagtapok ning basura duman sa Iwa Bay. So kaya sabi niya to, maninigo asin dapat na makisumaro ang gabos na kunarong kaan sobrang 2 milyones ang gastos ta para sa sarong taon. Ang allocation na pala dyan is only 2.5 million. sa sarong taon tabi mayor.
3: Iyan ano pigingohatan na kung pwede mas lalo pa kitang makaano makatipid sa bayad diyan. Oh, kaya siguro dakol kitang ano na dapat gigibuhon na makabarato kita. So maka ano sa tuyang segregation dapat. Iyan ang anoan, iyan ang sa tong pigingwa. And kami nag-meeting sa mga mayors, may mga nag-ano duman na nag-propose man parang so ano yan?
0: Clustered.
3: Mag-ano sila yung mga machine magpapa-arkila sa local na gobyerno. Pero naipang ano, kaipuhan ka ito magkaigwa kay Maray na hororon, kasunduan, and pahiling ta kung paano ito matatawan kay ano kang DENR.
0: I see. So, at least maski puro paano, so gusto niya to na pinuhon, mapipino na.
3: Oo. Muna talagang, kaipuhan ta, yan ang ano ta kung paano kita mag- buda, so maging malinig ang lugar ta. Maging malinig na lambang saro may concern kita na siguro makaarog kita sa ibang mga lugar na ibalik-balikan kan mga ibang mga turista dahil malinig. Pero day man ang kaya kan lokal na gobyerno sana.
0: Kaya
3: punta lang. Pagkarabang kan mga satuyang kahiman mga parang kayo official gabos taramangan pa.
0: Sabi pa lang kan mga yaon diyan sa solid waste na noari na daw maabot so bagong dump truck tabi yor.
3: Sangon yan ang taramo ni Gab, apod na lang kita. Daipa ngon niya nag-apod. Pero si ano BMC na talagang nag-apod sa pagkatapos kayto na nakataon na sinang authority ki Gob na na mag donate sa to kay tong truck.
0: Anoan sa imong kuyan ang paghilingkan araw kay ning sitwasyon na ang mga rescue vehicle pigagamit sa pagdapit kan gadan tabi alkalde. Okay man po ang araw kayan.
3: Hello.
0: Anoan masasabi po niya to na ang mga rescue vehicle baga pinagagamit sa pagdapit kigadan. Okay man po iyan.
3: Ay da eh, manggayon. Arin ito so sa mga ano.
0: Sa mga barangay.
3: Sa pagpalubong.
0: Sa pagpalubong.
3: Siguro nahiling ko sa ibang mga barangay, igagamit man. Igagamit man rin. Maski nahiling ko sa third district sa ano, igagamit man. Importante gayon, bako na siya mismo ang sakayang kanggadan.
0: Tawos na.
3: Maski nga ni baga sa Muya, pag-abot sa ano yan, sa ambulance, bawal itong mag-ano kita kay
0: Gadan.
3: Kay Gadan sa ambulance.
0: Yun
3: ang ano, yun ay siguro dai ko lang maano kung ano ang mahapot-hapot daw kita sa satuyang DILG. Sa kasi sindaan na narao ka iyan, kung ano ang pinaka-ano ka.
0: Pinaka-kondisyon.
3: Kung pwede naman gamiton. Kasi, garo ma-ano man, na halimbawa may pigpalubong, nagbaralan, pagkatapos, dahil pwede pag-servisan ka itong so tinaw sa mga barangay. Siguro. Panahon taman.
0: Tawan sa na, paakuro considerang na sana.
3: Pinagamit iyan sa tuya para pasilidad kan mga tao baga. Iyan ang ano. Okay. Iyan ang, hindi ko na ako yan. Siguro sa Monday, mahapot-hapot daw ako kini ILG kan sa tuyang mga kahaputan na iyan.
0: Kasi very clear man, rescue vehicle. Gagawin ito sa pag-rescue, bago sa pag-transportar kan madapit sa kanila. Kinaman ka kayo bito.
3: Ayun man, girare, anong mangyari? Alimbawa, may nagdapit, no? Nabalad kay Maray. Nadismayo.
0: Di, rescue. Ang ma-rescue. Di, napalan paghalato na mag-rescue pa. Itao na tulos ang servisyo. Preemptive, bako kita reactive. proactive pala.
3: Rescue na.
0: Dapat proactive, bako reactive. Okay? So at least may nako agitag ideya kay Mayor, ano ha? Mga katindogon, pag-abot dyan sa utilization, kanya to yung mga kuyan, rescue vehicle.
3: Yan nga ni Ante, yung sabi ko, na makihumapot ng giraray kita.
0: Mm-hmm. Tanganing makasiguro.
3: Iyan, so sa tuya iyan na, ano yan, sa tuya iyan na opinion.
0: Mm-hmm. Ta siyempre, iyan ba ng gadpalan, may menu iyan, kan iparisibi iyan sa barangay, may nakakulatilya dyan, ano, sa inindoy ni Gabiton, o niyan mga kwan, apura na sana, kung others, may others duman, di, paano, rimate. So, 49 minutos na makalipas po ang alas 9. Apura ka na pag-bisita ni Secretary Kadakali Isnaldaw. Ano ang mga ibang development, tabi, Yor? Ngunya na si Mana?
3: Parang mabalik siya para duman ata sa mga farmers naman.
0: Mm.
3: Oh, sa mga farmers na talagang nagka-arapektuhan. And siguro, maski di kita nagulpik yung maray, kundi kasabay kita duman sa mga talagang nagulpi duman sa partikan ginubatan, pero kasabay kita man duman sa assistensya na daradara niya.
0: Diba, adlamang, ano? Makasabay manggiraray, tanghaning supisyente na sa kuyang pangadji pati ba sana bago mag abot ang June 1, sana kalmado na ang bulkan. Tangani na makabuylo na magkita sa eskwelahan, tabi, alkalde.
3: Ayun nga, ne, magpakaano na. Buda, ano yan, bago mag June 1, taigwaman ki travel society. Pero nahiling ko sa indong alkalde na makakaiba.
0: O day, pwede man niya man si Vice Mayor. Vice, ka na mo, nadignita.
3: Ay, day, man, kay Riba siya.
0: O, kay Riba ito. Ay, yun sana.
3: Ano? Mas, ano na, na ako na magpawalat kaysa sa iya.
0: Tamag.
3: In case na day, ang samuyang condition, actually, nakaradyan sa kuyang ano.
0: Mm-hmm.
3: Pinadaraanan sa kuyang ano eh. Sa kuyang
0: travel visa, order. Sa kuyang, travel order. Approve na.
3: So, pero nakaready lang. Kung ang condition ko, ako na mismo na tinawang kay condition ko sa buhay ko, na pag nag-fit sa 30, fit sa 30, na pa nag-urulian, ang nangahulugan. Na daya kumaiba.
0: Buda, tama man yan.
3: Lang ako, takong ano yan, kung talagang mag-decamp before that, pwede ako. Naka-ready lang ako.
0: Buda, tama man ang gaybo mo tabi, alkalde, taan mga aki pa, nagpapaunod baga sa gurang?
3: Dahil ako man si Rincan, taba ka sabihin man ni Pais, gurang na siya sa kuya. Dahil mo pag... Kunde, ang ano talang digde is kwan, sa obligasyon.
0: Eyo po, importante na igwang emergency. Ngunyan bagang Sabado, ano ang ururun nindo dyan sa municipal or sa provincial disaster risk reduction and management council? Manong digde sa bagyong si Kaloy, paglaog sa kumbako ngunyan o sa agang maagahon? Anong kwan, nag-ururun na ka mo?
3: Actually, pina-attender ko dyan si, ano, si DRR. Si
0: Engineer
3: Alvin. Si Alvin.
0: Dahil man kay Kwan pa. Dahil pa kay Kuyan.
3: Yan ang
0: dahil pa kay Kuyan.
3: Pina-attend ko. Pero nahiling ko naman, garo, ano naman talagang, ano ni Gop na mag-arano kita. Maghirimat lalo na sa talagang harani dyan.
0: Iyo po manangga. Di sana ining si Hagupit dahil man mag-rani, dahil man magkuyan, magugpa sa kadagaan sa Pilipinas. Anyway, sabi ka ni ba? Dahil man? So sa Bagyo?
3: Dahil man. Pero dahil man kita pa ano. Pako man kita ano yan sa... Ano, ang tagaro pa ano na pa... Giling ko sa windy. Paluyaman. Dahil ko aram suba gungon yan. Ako kadidit pag nakadang ko gumanungod sa ano, mahiling ako duman sa apps na ito. Then mahiling mo kung pirang days pa suda dalaganan niya. Mahiling mo man duman kung kung talagang siya sa Kubo, nagtutuda, mm-hmm.

0: Mahiling mo man duman.
1: Oh. Ngunyan, 75 km per hour ang kusog niya. Maximum sustained winds. 90 ang gustiness. Pero westward, ang dalaga, nasa luas pa siya kan Philippine Area of Responsibility. And hopefully, itong mga paghilingan ibang model na pag-abot kan pizza 12, mabalik siya sa pagiging low pressure. Di mas maray. Di ba? Tanganing makalikay kita. Pero, kumusta? Bago kita magpa-aram, ang monitoring niya to kan level kan sa tuyang tubig. Ta panagos na mainit ang palibot nasa 39, 40, 37, 36 degrees Celsius na namamati degrees sa satuya tabi alkali.
0: Sa ngunyan, sumanungod sa ano pa?
1: Sa tubig, sa tubing
0: sa, supply sa tubig. Halos wara man kitang ano, wara man kitang problema.
1: Okay.
0: At present ko niyan, yaon diyan may pigpapagibo kitang ano diyan kang sa tubig naan. Para maray na sa dalaga na ninda. Siguro magkakaigwa man diyan kay ano, kay dit na interruption ta sa tubig kasi magkakaigwa kita diyan kan so pagsugpo na kang ikakagta na duman sa pinagibotang bakal na balyuhan kan mga tubo ta. Kumanta na ibalyo para kung umabot sa tag-uran medyo matrangkilo na sa tuyang ano yan. Sarok na naobserbaran ko kaya kang medyo matuda so uran. Medyo may naano duman may nakwan duman na tubo. Sarong di 8 ito duman sa naputulan pero di 6 ito nag-abot diyan. Parang naputol siya. Kaya biglang na wara so tubig nagluya. Nagluya. And ako tulos nakamate kasi ang tube, ang kabit ko diyan nagsasakat yan sa third floor. Kami tulos unawa rang kitubig pagluyak ang tubig kaya nagdalagan ako kay ito sa kalbayog pinahiling ko digdi lang sa reservoir pa pinahiling ko may saro na dai nagbulos. Kaya itong dai nagbulos aram ta ka ito ang git valve duman sa spring box. Daing ibang ano yan, nagmaniho ako, nagdiretso ako duman sa kalbayog, ano ko, nasabi ko, ining git bulb na ine, sirahon mo na, ta sigurado, inean may problema. Kasi pag dahi ito sinira, nawa-uwa, gabus duman na tubig, apektado so kuyan uta, so spring box ta, mauubusan ito kilaog, kulang ang malaog duman sa reservoir. Kaya pinasira ko itong sarong get bulb na ito, nagtaas sa tubig.
1: I see.
0: Nag-supply na ngunyan kay ano yan. Kaya ngunyan, yan ang pig-tatrabaho sa ngunyan duman. Sabi ni engineer, kang sarong aldaw yaon ako duman, garo madali naman matapos. And nakula man ang ano man kang mga nagiribo na yaon ako dyan at least nakaka-contribute kita kang diskarte kung paano trabahohon paano gibuhon.
1: Opo. And ayan ang sumanga ko yan pala niya to sumanga pagiribo sa CSO may tree planting duman sa Kalbayog sa 16 sa masunod na Sabado.
0: Igwa sir ng mga activities.
1: Okay. So, sige, kung igwa pa tabi, Mayor, mapaaram na po kita. Please go ahead po.
0: Oo, sa mga satuyang mga parahinan nyo, sa satuyang banwaan, makaugman na sa Suro Sabado, nagkakaigwa kamo. And nakaka-update man ako sa Indo, nakapaabot ako sa Indo, ano ang pigigibukan lokal na gobyerno sa laog di Sarong Simana and naugmamang ka muna na-update ka mo kung ano ang dalagan. And muya ko man kung igwamang ka mo kiriparo, ipaabot sa lokal na gobyerno. Ta, bako, gabos, pwede may ma-riparo. Mas maray na ito na kung igwa ka mo kiriparo, ipaabot sa lokal na gobyerno. Nahiling ko dyan sa riparo nindo, garuyaong kita dyan matalubo. Lalo development siya. Sa Indugo Boss, maring naaga si Indus Mabal.
1: Thank you so much! Mga katindugon, si Mayor Sinon Binyas Volante. Digdi na naman niya ito tinatapos. And saro na naman ang presentasyon kan programa ang Kumusta?

0: malilipot sa pangaran ni Lawrence, sa pangaran ni Dodd, dyan sa malilipot albay, as in sa panagos na pagtitiwala. Kan sa tuyang mga paraan tabay kay Julius Bungalos, Sai Blanquez sa Bungalos, kay Cho Benitez Agnesito, kay Romnick Bilaos Barbero TV, kay Irene Bulanios Brosa. Thank you so much sa Saindo Gabos. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bruno Tindugun pa.
1: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprise, Goodmer, Wood Moldings, Hardware Price, Hollow Black, Lenset Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Dombon, Tabaco City. Contact number 052-742-5194-0939-938-5808-0917-535-0599-0933-113-1 291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
4: May bili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED,

0: Okay, magandang magandang umagang Sabado po. It's 10 o'clock in the morning po hanggang alas 11 po ng umaga. Tayo po yung magkakasama-sama sa programang Bayan at Kabataan. Sa mga kaibigan po natin, mga tindero at tindero po dyan sa mga public market po sa iba't ibang bayan po dito sa Albay. Happy happy listening po sa mga bus driver po, sa mga jeepney drivers po, ano? Sa mga tricycle drivers po, sa mga padjak drivers at iba't ibang klaseng driver except for the screw drivers. Ito po ang inyong makakasama sa himpapawid sa loob ng isang oras, tag-ulan, may bagyo man po, may lindol. Pumutok man po ang mayon ay ang kasama niyo po sa himpapawid ay walang iba kundi po inyong kaibigan, si Direk Joe Ortiga po. Gusto ko pasalamatan si Kapitan Ben Kasim po ng Barangay San Antonio. Galing po siya dito kanina dahil siya po ang nag-sponsor ng ibibigay po natin ng mga prizes doon sa mga nakausap po natin ng mga kaibigan natin na taga Tabaco City po. Kap, ingat po sa biyahe and congratulations for winning po sa Asian Mass Media Award as Excellence and Public and Good Governance. Tagaban niyo po halalan. Huwag na kayong pumili ng ibang barangay kapitan nyo, kundi po ang dating kapitan nyo na si Barangay Ben Kasim po nyo, inyo pong iboto. At patatagalin tayo po idadako sa public service ng ating programang Bayan at Kabataan po. May isa pong babae dito na pumunta ngayon at siya po ay nakapulot ng isang tawag po dito, isang sobre pong kulay pula na may lamang pong pera. Siguro po kailangan maibalik po ito sa ating sa may-ari. Ma'am, good morning po.
1: Good morning, sir.
0: Ano po ang pangalan po nila?
1: Ako po si Melda B. Copper po, taga Santa Elena. Nagtatrabaho po ako sa RH Malinaw.
0: Opo.
1: Midwife po ako.
0: Ma'am, paano niyo po nakuha o napulot po itong sobre pong pulang to?
1: Pasiring po ako sa OB Commercial para po may bakalo na ako na kay puwan niya po sa harong. Habang naglalakad po ako, pasiring dumapalaog. Igwa po akong nahiling na sobrim pula. Tapos, ko nga niya po kang bitis ko. Kumbaga, pigsisipa-sipa kang bitis ko. Sabi ko, baka may laog o ano. Igwa talagang laog. May nahiling akong mga 500, pero dahil ko aram kong pera po. So, halaga. Pig-nervous po ako, natakot ako, pero inisip ko po na, ay sabi ko, hirap man po sa nawa rang kaini, baka po, kaipuhan, syempre kaipuhan talaga ang kwarta mo yan. Kaya sabi ko, nakaisip ako na sabi ko, after kong magbakal, kansa ko yung kaipuhan sa harong, naghahanap talaga akong matuturn over rang po kaini, kasi hirap man po ka, nga hindi kang nawaran. Naisip ko po, magdidi po sa One Radio, para po i-turn over ang kwarta pong ini.
0: Okay, mabalos po sa ginibo po nindong action po. Ano, aram ko pong kay Puan Inikan, may kagsadiri po kang sobrang pulang pong ito. At dahil ta aram kung pambakaling bulong yan o pangangailangan ng pamilya niya. Okay. So, kung sino man po ang may-ari po nito ay pumunta na lang po kayo anytime dito sa One Radio News FM. Tindugo na po dito sa Basud, Tabaco City po, at magdala po kayo ng ID. At sabihin nyo po kung magkano po ang laman nitong sobring pulapong ito. Dito po sa aming programa, From Sign On to Sign Off po.

0: dito sa One Radio Tindugo na po 91.3 ay talaga binibigyan namin ng mahal, malaking oras po ang serbisyo publiko po. Ma'am, maraming salamat po ma'am sa ginawa niyong pag-turnover po dito sa ating istasyon ng pera po ito. Akala ko nga po malita eh.
1: Thank you sir din po sa inyo. Alam ko po na makakarating po yan doon sa may-ari.
0: Yung mga susunod pong upo dito ay babasahin po dito at ipapaalam sa mga nakikinig na kung sino po ang may-ari dito. Meron pong nakapangalan dito pero hindi ko po babasahin. It starts from letter C. Magdala na lang ho kayo ng valid identification card nyo na kayo ho talaga may-ari at sabihin nyo po kung magkano po ang eksaktong laman ng itong sobring itong napula. Ha? Ma'am, may gusto kayong batiin, pasalamatan, pamilya nyo po?
1: Wala naman po, sir. Ano ko na lang po, pinapasalamatan ko po ang pamilya Bonavente tsaka Copper po sa Barangay Santa Elena and so good po. And advance happy fiesta po sa Santa Elena and love nigs mabuotong ning mayor na si Mayor Cheryl Bicang po and Vice Mayor Abby Cargolio.
0: Okay ma'am, happy Mother's Day po.
1: Thank you po. Happy Mother's Day din po sa mga mothers.
0: Okay, sa lahat ng mga nanay, ha? Mga nanay-nanayan na happy Mother's Day po.

0: Tayo naman po ay dadako po doon sa mga kaibigan po natin na na-qualified po para tumanggap. Instead pong mga sir, instead pong bigas, ang sabi ng donor ay kayo na lang po ang bumili ng bigas, so nag-iwan po siya sa akin na pigto 200 pesos po kayo. Ito po ay kahit papaano malaking tulong na po ito sa atin. Sino pong mauna? Kay sir. Kayo po yung nakikinig po sa programang Bayan at Kabataan. Mamaya po ang mga talents naman po ng LDS Star Talent Agency po ng Penpen de Sarapen TV Show ang ating kakausapin. Hello sir, good morning.
1: Good morning.
0: Ano po ang pangalan nila?
1: Ako po si Dewil Salunga.
0: Oo. Uh-huh.
1: Na taga Ginubat.
0: Ah, Ginubat po kayo.
1: Prognos. Pero malapit ang bisa sa amin.
0: Okay. Happy fiesta po sa inyo.
1: Tsaka, kinukumusta ko rin ang aming barangay captain.
0: Mm-hmm.
1: Sa Ginubat. Yun na.
0: Okay. Sir, ito pong binigay sa atin ni Barangay Kapitan Ben Kasim po ng Barangay San Antonio. Siya po ang donor natin ngayon na linggo pong ito. Ay instead na bigas po, ay nag-decision po si Kap na perahin na lang. Para kayo na lang po ang bumili kung anong gusto nyo pong bilhin na pagkain. Ano po? Okay, may gusto po kayong batiin at pasalamatan pa ho.
1: Salamat kay Kapitan ng San Antonio.
0: Okay.
1: At saka, binabati ko rin ang pamilya ko sa Ginubat. Ayun lang po.
0: Okay,
1: salamat.
0: Okay po.
1: Salamat, sir. Salamat.
0: Okay. Thank you. Welcome. Ingat po, ah.
2: Okay.
1: Salamat po, sir.
0: At ugalain nyo po makinig sa One Radio po. Ano? Lalo na pag-aaraw po ng Sabado, 10 to 11 po ng umaga.
1: Sir, kahit cellphone to.
0: Opo.
1: Araw-araw to na nakikinig sa'yo.
0: Okay.
1: Kahit saan. Kahit kay Osang. Kahit sinong ano sir na nakikinig ako araw-araw.
0: Okay. Maraming salamat po sa pagtaguyod sa One Radio.
1: Okay, sir. Salamat po, sir. Salamat. Okay. Thank you very much.
0: Opo.

0: Hello, good morning, sir.
1: Good morning din, sir.
0: Taga saan po? Anong pangalan?
1: Taga Panal, sabi ako.
0: Ano pong pangalan?
1: Turok City, Edwin Verses.
0: Ah, Verses po, pingido. Ilan po ang ating anak?
1: Lima.
0: Lima. Sa unang asawa o sa pangalawa?
1: Sa original.
0: Ah, sa original. Dapat po palaging original. Okay, sir. Sa mga minabigyan po ng kaunti para sa araw pong Sabadong ito sa programa pong bayan. Instead pong bigas ay ginawa po ni Kap

0: na i-cash natin.
1: Ibigyan na lang ito kay sir. Batiin po salamatan. Galing po kay Kapitan Ben Casi ng Barangay San Antonio po.
2: Thank you, Kap, sa naibigay mong thank you. At saka sa punong barangay Campanal, si Kapis Kap Marinaga. Good morning.
1: Okay, sa mga taga-barangay Panal pala, kilala niyo siguro na Aureliano. Siya rin tumakbo kay President po ngayon na darating na barangay election. Tandaan po ang pangalan, Aureliano po. Yes, sir. Okay, susunod po. Babati ko kayo, sige.
2: Binabati ko. Inom dyan sa gada.
1: Mga para-inom daw.
2: Kata, yung kaya lang. Ako, galing din dyan. Kaya medyo pahinga muna. Galing Siga, 24,000. Kopi, 100,000 plus.
1: Grabe po, no?
2: Oo, grabe. Hanggang ngayon na nagagamot
1: pa ko. May medication pa, okay.
2: Kaya pahinga muna sa pag-inom.
1: Okay.
2: Pinainom. Ben, ingat sa rotoy.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Okay, thank you din.

0: sandalan. Good morning, sir.
1: Tuloy po, sir, tabi.
0: Ano po ang pangalan?
1: Maximo.
0: Taga, saan ka po?
1: San Vicente.
0: San Vicente, Tabaco City.
1: Dalawa. Tatlo.
0: Tatlo. Si Mrs. po, kumusta naman?
1: Patay na,
0: Okay, kumusta naman po ang ating buhay-buhay ngayon?
1: Panjak pa rin.
0: Panjak. So, isa ako kayo sa mga napili po ng bayan na bigyan po ng kaunting tulong na at least po makakatulong sa inyong bibili po ngayon na araw na pagkain po. So, instead pong bigyas po, ang sabi ni Cap ay ni Kapitan Ben Kasin po ng Barangyo, i-cash mo na lang direct dahil sila na bahalang bumili ka ng gusto nila. Okay, pasalamatan. Batiin, sir.
1: Salamat kay Kapitan Tabi sa San Antonio, kay Kapitan sa San Vicente, kay Johannes Bormio.
0: Oh, kay si Cap Johannes po. Okay. Maraming salamat, sir. May gusto ko kayong batiin.
1: Wala naman, sir.
0: Okay, sir. Ugaliin po medyo po araw-araw po from sign on to sign. O plano na po pag-araw ng 10 to 11 in the morning po. Salamat po.
1: Salamat, sir. Tabi.
0: Bayan at kabataan po at Penpen de Sarpen, thanks the following sponsors. Salamat po sa Kapihan Sanatad po. Kapihan Sanatad, affordable coffees po. At kung gusto nyo pong napakagandang ambience po na makakapag-re-relax po kayo, pasya lang po ang Kapihan Sanatad na matatagpuan po sa Purok 2, Barangay San Ramon, Tabaco City. May problema po kayo sa mga motorsiklo nyo, mga sasakyan, o kaya gusto nyo pong pagtungkol po sa LTO? Aba, pasya lang lamang po ang La Arne Borac Insurance Agency po na matatagpuan sa Pawa, Tabaco City, kaharap lamang po TO. Tabaco City, may dalaw kayong sasakyan, wala ho kayong maparkingan. Ikot hanggang sa kayo matikitan po, ano? Aba, dalawin po agad ang parking space. Pwede pong per ora, o kaya per day, o per month po ang rate nila. Matatagpo mo ito sa Dulces Street po, Tabaco City. At maraming salamat din po sa ating sponsor na si Cap Ben Kasin kay San Antonio, Tabaco City po at ang Barangay Council po, sabi na pong barangay. Okay, Congresswoman Crisil Lagman po, District of Albay. Kung kayo po nasa Tabaco City po o kaya Albay, gusto nyong na fried chicken, mura na masiram pa, aba, puntahan nyo po ang Manok ni Usang. Okay, binabati po natin ang happy listening po si Kapitan Susan Nabor. Ito ang programang si Kap Pablo Asis po at ang kanyang may bahay Maris at ang kanyang anak na wala po dito, si PB po.

0: may tawag po tayong tatanggapin nyo po maya-maya at nag-miss ko na. Okay, at may caller po tayo. Hello. Hello, good morning.
1: Okay lang po ba, Derek, na ako tayo sa Matay sa Jollibee?
0: Mag-ano?
1: Makita po tayo sa Jollibee po.
0: Anong gagawin natin doon? Kakain tayo? Regarding sa mastermind na naninira sa Rapin.
1: Apa.
0: Magkikita tayo sa Jollibee.
1: Apa.
0: I-text mo lang ako kung anong oras, ha? Kausap ko.
1: Sino?
0: Okay, maraming salamat, Marco, sa information mo, ha? Okay, thank you. Isa pong concern list, tumawag po about Pinpin sa Rapin daw. Okay, abangan mamayang alas 3 hanggang alas 3 imedya po ang programang Pen and the New Generation TV Show sa signal cable po ng Pinoy Extreme Channel 106. Ito po, ang workshop pa lang po ay napapanood na sa TV, hindi po how show. Wala na pong gusing-gusing tinatawag at hindi na kayo kailangan pumunta sa Maynila. Dito pa lang po sa Kabikulan o saan man po kayong bahagi ng Pilipinas ay kayo po ay mapapanood na po sa ito pag kayo po ay sumali sa workshop on air ng Penpen de Sarapen, the new generation. Maraming salamat po sa Kasado National Newspaper. Po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang kolom po ng title Showbiz Horizon. Every month po niyan. Ang LDS Star Talent Agency po may na, may radyo na, may dyaryo pa. Yung mga nawala po sa Pinpin, nasaan na po kayo ngayon? Nasa gusi-gusi pa rin ba kayo? Okay, kay Cap Salumi Barsi, happy listening po, Kapitan. Good evening po kay Kagawa John Lester, Kalyo, Barangay Estancia, Malinaw, Tabaco po. Malinaw, this is Malinaw, Albay. Aba, sa ating kaibigan na gwapo, si Kapitan Johannes Borromeo. Sir, good morning. Okay doon sa mga nakikinig po sa amin na may anak pong 5 taon hanggang 20 old, babae man po o lalaki. Interesado po kayong isama o isali po workshop on air ng Penpen de Sarapen? Ang Penpen de Sarapen po ay isang awardee po ito ng As Media Award bilang Best Oriented TV Show for 2026. Meron ba kayo niyan? At last year po ay ito po ang tinanghal na Best Educational Show 2025 naman po ito ng Balian. Kung gusto niyo pong sumali ay mag-text sa cellphone number na 0975-95531. 0947-612-4870. Hanapin lamang po ang yung link Joe Ortiga po. Kuna po tayo ngayon sa ating mga kasama pa, mga talents po, Penpen de Sarapen, the new po. Mga nanay, gusto po namin kayong batiin po ng happy. Opo, ngayon, isa sa magagandang talent po ng Penpen de Sarapen, iba kundi si Chin. Good morning, Chin.
2: Good morning.
0: Kumusta ka na?
2: Okay lang po.
0: Wala ka sa rehearsal kahapon, ha?
2: May trabaho po kasi ang parents ko.
0: Ah, okay. Working parents. Okay, naintindihan naman namin. Ano ang gagawin mo ngayon?
2: Kanta.
0: Anong title ng song?
2: Where Have You Been?
0: Saan ako galing? O saan ako pumunta? Para kanino yan?
2: Hala.
0: Okay, yung mga taga-Albay sa atin ay happy listening and viewing po. Mga sino-sino po kayo taga dyan sa Albay, sa Legazpi at sa

0: Senyor.
1: O, Kachin, maraming maraming salamat, ha. Gusto kang batiin? Chin.
0: Ay, shout out po ako sa Daddy at
1: wow, Daddy ko, Daddy.
0: Gusto ko lang po sabihin sa mami ko po na Happy Mother's Day, mami, and thank you for every you at Happy Mother's Day, Tita Renaline Beralde, na nakikinig ngayon po.
1: Oh, Mother's Day, sabi ni Chin, okay? At ang susunod naman ay si Celestine, ha? Ang workshop on air po ay napapanood po yan sa Signal Cable po, Pinoy Extreme Channel, every Saturday with Ripley po yan pag Linggo, 3 to 3.30 na. Ano po ang proseso po ng workshop on air? Una po ay mag-a-audition po muna. Titingnan po namin kung ano pong talents meron po ang mga anak ninyo. Anong klaseng mukha? What I mean by anong klaseng mukha? Artistahin ba? Now, pag kung ano man po ang talino ng bata, iyan po ay aming sa pamamagitan po sa harap ng mga cameras. Ang tanong, may bayad ho ba ang workshop on air? Opo, wala na pong libre ngayon. May bayad po yan. Pwede pong bayaran ng cash o pwede pong bayaran ng installment po. Wala na pong gusi-gusi po. Diretso na po sa TV. Ngayon, ang tanong, bakit po may bayad ang air? Hindi po libre ang airtime po namin sa Signal. May binabayaran ho kaming mga editor at mga nang nasabi na pong TV show ang Penpen de Sarapen. Okay, good morning, Celestine.
0: Good morning po.
1: Kumusta si papa mo?
0: Okay lang po.
1: Nakaalis na ba? Hindi pa siya nakakapunta ng abroad. Okay, anong song? What's the title of the song?
0: Mama's Song.
1: Para kanino yan?
0: Para sa all mothers at sa mama ko po.
1: Okay, especially to your mom. Okay, palagpak ang listin.
0: Star said, I don't know why he may call.

0: thank you. Okay, patuloy po kayong nagkikinig po sa programang Bayan at Kabataan. Dito lamang po sa One Radio News FM 91.3 Tindugo na. Okay, at ang susunod po natin ay si Angelo. Hello, ay Angelo.
1: Hello po.
0: Kumusta ka na, anak?
1: Okay lang po.
0: Balita ko, galing ka dun sa isla ni Robin. Tama ba?
1: Opo.
0: At ikaw ay naligo dun. Wala bang pating? Walang ano?
1: Wala po. Wala jellyfish lang po.
0: Ah, jellyfish. Makati yun. Okay, actually, ikaw ay taga Silang Cavite, tama? Di ba?
1: Opo.
0: At dun ka ba nag-aaral?
1: Opo.
0: At ang gusto mong, actually, nakita ko na po ang sayaman ng batang ito. Magaling siyang sumayaw ngayon naman. Sabi niya, Direk, papakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling kumanta naman. Okay, para kanino ang kantang yan?
1: Para po sa may mga mothers.
0: Ah, sa may mga mothers. Lahat naman ata may nanay, ano? So, para sa mga mamis, mga nanay, mga mama, para sa inyo po itong song ni Angelo.
1: But it goes like this. Pinky up. Up. Pinky up. Up. Pinky up. Up. Pinky up. Up. Pinky up. One dance and a word and a and I'm gonna make out with my new best friend. So what a good heart to the fool in myself. Up. Pinky up. Go hard with a loon, ruby wanna lead out with a cuter, the tooth and wanna get high before in the ground.

0: ako po ay nagpapasalamat na tayo po ay nabigyan ng invitation po sa kasalan po at Vicente. Happy wedding, happy wedding in advance. At siyempre naman, tatawagan naman natin ngayon ang isa sa mga dalagita na talents po natin na walang iba kundi si Faith, ha? Si Sharon Cunit de Sarapen.
1: Hi, Direk.
0: Hi, kamusta ka na, anak?
1: Okay lang po.
0: Eh, sabi ni Maxine ay si Ate Faith ay lalong gumaganda. Okay, kumusta ang buhay-buhay natin, anak?
1: Okay lang po.
0: Ano bang title ng song?
1: Mama by Nora Honor.
0: Wow, by Nora Honor. Palakpakan po natin. Siya naman po ay Nora Honor ngayon, ha? Kahapon ay Sharon Cuneta.
1: Yes. A cappella song po siya.
0: Sige, go.
1: And I dedicate this to all the mothers out there who are sacrificing for their children, for the OFW moms who are separated from their children to provide for them. Thank you for that sacrifice and we love you always. This is for you.
0: Okay, nakikinig daw si Ma'am Laurne saka si Nicole at ang pamilya, ha?
1: Opo.
0: Okay.

0: Alam niya na, pag sinabi kong hikulikol, tatakbo na yan. Alam niya na kung... Good morning, Mick.
1: Good morning po, Direk.
0: Kumusta ka na?
1: Okay lang po.
0: Hikulikol ka pa rin?
1: Opo.
0: Opo. Anong gagawin natin ngayon, Mick?
1: Mag-taram.
0: O, sige, go.
1: Be patient. Minsan, sa buhay natin, kailangan muna natin pagdaanan ang worst bago tayong maging best. Because life is about learning and growing. Babatiin ko po si Mama. Happy Mother's Day. Mama sa nagsusupport dito sa akin sa Penpen at sa One Radio. Thank you.
0: Okay, salamat din sa iyo, Mika. Ang Penpen de Sarapin po ay nasa TV, nasa radyo at nasa dyaryo pa. Sa ating mga listeners po, maraming maraming salamat po sa pag... Sa ating mga sponsors po, lalo na kay Cap Ben na kasin po ng Barangay San Antonio, Tabaco City, na talagang mapagkawang gawa po ang kapitan na to. Sabi nga, ang kapitan na walang pahinga. At ang susunod naman natin ay walang iba kundi si Alertsy na nasa loob po ng studio. Yes, good morning, Alertsy.
2: Good morning po, Direk.
0: Kumusta ka na, anak?
2: Okay lang po.
0: Okay, ano ba ang gagawin natin ngayon?
2: Mano po kang Mother's Day.
0: Okay.
2: Good morning. Tomorrow we celebrate our every woman and Mother's Day heart. Moms, great mothers, aunts, and all who loves and cares of us like their own. You are our first home, our greatest comfort, and our endless strength. Thank you for your patience, your sacrifice, and your love that never runs out. You make the words for me kindly just by being in it. To all of mothers, you are loved, cherished, and deeply appreciated. Once again, happy Mother's Day, Mama, Lola Star, Lola Ed, and Tita Apple, at kay Lola.
0: Okay, thank you. Sa showbiz po, many are called. Marami po ang tinawag. Marami ang nagpapapa-audition. Iba't iba hong production. But few are chosen. Sino lang ho ang napipili? Yung pong mga talented. Yung may mga mukha na mukhang artistahin. At syempre po, yung matyaga at wala hong bad attitude. Lalo na po ang mga guardian, mga parents ay nagpapakita po ng pagmamadali. Ang sabi nga po ng kasabihan, ang lumakad daw ng matulin kung matinik ay malalim. Kaya pag pumasok ko kayo sa showbiz, asahan nyo po na marami pong sakripisyo po ng oras nyo. At syempre po, may gastusin po yan. Hindi naman po pupunta ka ng Maynila, libre po ang bus. Mag-hotel ka, kakain ka pa sa Maynila.
2: Binabati ko po sila Lola Star, Bundok kay Borse, Papa Alat at ang mga kapatid ko na nakikinig sa One Radio. At kina Lolo Nestor Bonkaya, Lolo Marshall, Ninang Marjorie, Lolo Alex Carl, Tito Cleofe, at Tita Cleofe, at kina Lola Lani, Ninong Mag, Tito Uwing, at kina Tia Disa. Salamat sa Indo. At shout out po kay Angel Lembista, kay Tita Mary, ay, kay Ate Mary Rose Vista, at kay Che Magaon Vlog.
0: Okay, thank you very much. Okay, happy listening sa iyo, Sean. Sean is listening and watching na sa Maynila. At ang lahat pong kasama natin yan sa Penpen de Sarapan, Manila, kay Direk Paulo, sila po ay nanonood sa atin live ngayon.

0: at ganun din po si Maru, si Ma'am Joy ng GMA Cavite, si Kitcha po, saka si Mr. Tabubong, nanonood po sila. Ito na po ang katanungan para sa susunod pong Sabado, kung sino po ang tatanggap ng ating ipamimigay na tulong sa ating mga kababayan. Pwede niyo pong i-text sa cellphone number na 0975-999-5531 ang inyong kasagutan. Ang tanong, sino ho ba ang barangay kapitan ng Tabaco po ang naging sponsor natin ngayon na Sabado doon sa mga tulong na ipinamigay po ng bayan at kabataan? Uulitin ko po, sino po, ano ang pangalan ng barangay chairman ng Tabaco City na nagbigay po ng tulong o nag-sponsor po doon sa pinamigay natin na tulong sa ating mga kababayan po ngayon na araw ng Sabado? I-text po ang kasagutan sa cellphone number na 0975-999-5531. Kung tama po ang inyong kasagutan, ay kayo po ay pupunta dito, kayo ay tatawagan na pumunta po dito sa susunod na Sabado po. So sa pangalan po ng LDS Star Talent Agency po, ng staff po ng Penpen de Sarapen, ng Bayan at Kabataan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtaguyod po sa ating programa sa television, sa radyo po, at pagbabasa ng aming article na Showbiz Horizon po sa Diyaryong Kasado. Ito po ang inyong nakasama sa Himpapawid sa loob na isang oras. Walang iba ko kundi ang inyong anak na si Direk Joe Ortiga po ang nagsasabing, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi ho makakarating sa kanyang paruruunan. Tama po, Panginoon Diyos ang nagbigay ng ating lupang tinubuan. Ito po ang inyong anak, iyong kaibigan, ang director po ng Penpen de Sarapen at kolumnista po ng Diyaryong Kasado, at napapakinggan po sa Bayan at Kabataan dito lamang sa One Radio News FM 91.3 Tinduguna. Walang iba ko kay Joe Ortiga po ang nagsasabing mahal na mahal po namin kayo. Kapwa ko ay pananagutan ko.
1: Turn natin itong kaperando.
2: Direct, so

Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. It's a St. Anthony.

0: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Puro 4 San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at mag-iisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Puro 4 San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat po.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion, 2 pieces photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Are you looking for dry goods and super needy local products? Well, you've come to the right place. We're at Plants Needy Products, located right at the top of LCC City Mall here in Tabaco City. We've got something truly special to share with you. Stop by our store to see these amazing local creations up close. We'd love to show you each piece and tell you more about the skilled hands that made them. Come discover the best of Tabaco City's native crafts at Plants Store. Everything here is made from Bicol's finest natural materials like karagumoy and abaca. Karagumoy, it gives us eco-friendly baskets and storage organizers. And abaca is woven into cheap tote bags, cross-body purses, and durable placemats. We also feature other local fibers turned into one-of-a-kind pieces. If you're a traveler who loves unique handcraft pieces, we've got exactly what you're looking for. So visit now and look for Mrs. Glenda Billy Willett. She can't wait to show you around.
3: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Ang kabos ng mga bagay na dadara sa Urola, tamang desisyon sa lambang diskusyon, daing halong duda, Legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana. Legal sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tinugo na!
5: Sa isang kulungan
6: nanibago kita. Nanibago kita sa ano. Halo-halo naman ang ganda kong nawara ano.
7: Yes.
6: So it's been quite some time bago kita nakabalik ligi sa programa.
7: Mm-mm.
6: So ini po ang programang nagtatao sa Indoki mga additional knowledge sa usaping legal.
7: Yes.
6: So every Saturday 11 to 12 noon digi sa One Radio 91.3 News FM. Syempre po nagbabalik.
7: Yes.
6: Nagbama. Ako po si Attorney Randy Blanza.
7: Ako man po si Amara Busotro.
6: So samahan niyo na Attorney Joyce, 1 hour na naman kita na hitik na naman kita sa usapang legal.
7: Yes.
6: Hi, Diyos ko. It's nice to be back.
7: Oo. Na po, listener sa tigahan. Hi, na ngayon si Atty. Randy. Yes.
6: Actually, pag may nagdudurman sa kuya sa harong, natang isang day may nakanadidurog sa radyo.
7: Busy hi, yung...
6: Ang mga ano, mga busy people.
7: Yes.
6: Ano, so, obligation kaya?
7: Mm-mm.
6: Yo, sana lang pagbarangaw ng lawas ko.
7: Di ba?
6: So, sangon nyo natawanan kita kichan sa ano, maka-relax or sa ibatang mga ano, mga obligasyon sa luwas. So, mm-hmm. Kaya po nyo na kung nyan digdi. And hope na sa mga paradangog tapo, padagos na ng dadangog nyo nyan. Mm-hmm. Oo. Attorney Joyce, sa mga ano tadigdi kay puntang pasalamatan. Bagat yes. Na syempre, dakulaon na onra sa tuya ang... maging parte kay ning One Radio.
7: Mm-hmm. Kaya dakulang salamat po sa mga namamayo kay ning sa tuyang radio sa Kanstong Radio. Iyo po si Serging Montalegre ang sa tong Chief Operation Officer, Sir Romy Volante ang sa tong General Manager, of course si Ma'am Osang Bores ang sa tong Station Manager, and last but definitely not the least ang Permita Kairiba Digdi sa studio si Sir Loins Bernasal.
6: Iyo po. Nagpaturungan ako kay Sir Loins. Ano na yung pipindutan?
7: Nakalingaw na tabago na kaya ang mga para Pernilius.
6: Bago na ang mga pindutan kayo. Level up.
7: Yes.
6: Before ka na to ni Joyce, may nag-ano sa tuya digding parang public service, mm-hmm. ano, na may nakapurot na sarong sobre, dakula ang kantidad, ano, na ini po napurot ni Ma'am Imelda Cooper sa ano po, na may tinurn over po digdi sa One Radio. So kung kamo po na nawaran kisarong envelope, sa detailing envelope, garmailing baga ito, garmailing envelope, may laog na cash. So baka sweldo ito or ano. So kung sisa man po ang nawaran, ano, dahil may tatanong sa ano, so detail para at least manami man sa identity. May mga distinguishing mark man so ano, so yan na envelope na tinurn over digdi. So kung kamo po na ano, nawaran ki envelope na may laog na cash, pwede man po kamo magdigdi sa One Radio, ano? So hanapon na lang pang sa ang staff po digdi na niyaon.
7: Yes. So maringani ta may good Samaritan na nakapurot si Imelda.
6: Up to the last centavo, ano? Day siyang day nahali duman sa ano. Talagang tinon over niya digdi sa One Radio.
7: Yes. So ano bang topic natin today?
6: Ang mainit na balita si ano yan, actually sabi sikat na sa social media, so PG ano yan, Peanut PGNN. Gallery Media Network. Niya ko sikat pero di ko man alam. Siguro sikat lang sa ano, sa bagay dahil kita nagpapara social media.
7: Busy naman kaya.
6: Anyway, ang ano kay digdi Attorney Joy, so may balita baga digdi si Franco Mabanta. So siguro po nadadog nindi ini. Inaresto ini kang NBI. Kasi daw ang allegation digdi siya presidente siya, founder siya kanin sa Media Network, tapos garaong tigsasabi igwa siyang ano ginibong 90 minute na video tungkol kay former Speaker Romualdez. So involvement ni Speaker Romualdez sa flood control scandal na pag pinaluwas daw ini, very damaging ini sa personality ni Speaker Romualdez. So ang ginibo ni Romualdez so sa iyang staff, nagreklamo sa NBI, and so NBI nag-set up kay garo entrapment operation. na naghahaga doon ni Kings 350 million si Franco kapalit na doon niya iniwas ining ano damaging video. So ang paunang bayad is 75 million. So ito pala ang kahurunak ng ano ni Franco mabanta sa so, NBI na. Tapos nagbarayadan, kang binayadan, nakuha na sa kwarta. Tapos ngunyan kang sinundan ni ano sinundan kang NBI kung pasain sa mga taong ito hanggang nahiling na nila si Franco mabanta duman sa sarong ano it's valuable subdivision yata ito. Tapos dumana din ako nakuha sa iya ining mga kwarta. So ang defense man mo niyan attorney Joyce ni ano ni Franco Mabanta
7: instigation.
6: Set up na ini, set up. Sinet na set up ngaya kami, illegal ngaya ini. This is an instigation. So dapat ngaya dai kami pwedeng kasuhan. Or ano kami digdi innocente kami. And this is actually violation of freedom of speech kasi kontra kami sa gobyerno. Nagtataram ngaya kami kay mga negatibo sa gobyerno. Gusto kaming patahimikon. So

0: niyan, ang nagluluwas ngun niyan, ang legal question kung sa bar, the issue at hand.
1: Is there an entrapment or an instigation? Whether or not.
0: Whether or not the operation of NBI is an entrapment or an instigation. So additional knowledge sa ito yung mga paradang po, ang entrapment sa ka-instigation, halos pareho ini set up. Kaya lang entrapment, legal ini, legal. Valid ini. Ang instigation, illegal yan. So ngunyan, papag ano ata pa, papagurunan to po ngunyan, kung noarin ang sarong pag-set up, legal or illegal. Tabaka po baga, mangyari man ini sa tuya, aramta kung ano ang sa tuyang gigibuhon.
1: Yes, didi mo na kita sa i-distinguish tang entrapment
0: kuda
1: ang instigation. So mapuon kita po digdi sa entrapment. Ibig sabihon kang entrapment. Saro da ining paagi para madakop ang saro or matrap ang sarong tawong da inagsusunod sa batas. Diba?
0: In short, para makot in the act.
1: Yes.
0: Madakop sa akto na nagigiboki. Ano?
1: Yes. Okay, ang ano da, pag entrapment, so intention na mag-commit ki crime, hali da po ini sa akusado. Kumbaga, so lawful authority, mga law enforcer ta, tigpabayaan lang siya na magkigong opportunity na mag-commit ki crime, pero si accused, decided na talaga siya mag-commit ng crime. Yun daw ang entrapment. Ano example
0: actually,
1: nga.
0: Actually, ang arke ni, kaya po nagkakaigok entrapment, ang mga kriminal, mga magulangon. Iyo, nahiling muna sa mga drugs, baga, ano, sa mga pelikula, nahiling ta. So, drugs, tiglalaag sa tulakang sira. Ang iba, na may nagpapanggap na bados. Ito palan, so, tulak na, kunyari, bados, may mga, ano duman, may mga laog itong drugs, may mga draog na mga smuggled materials. Ang iba nga ni narunduman ko ka ito, so ano, amputee siya, putol subite. So ano niya, ako po kay amputee man baga ako. Ang bitis me, may halo iyan, so laogan kang ano o. Duman tigra laog sa mga drugs. So kung baga, madiskartihon ang mga kriminal. Madiskartihon ang mga kriminal, dipisilon madakop. Halimbawa nga, ang sarong ngayang araw kan human trafficking ngayang harong. Ang front kan, tindahan, o kaya nga, may front yan na legitimate business, pero ang laog kan, may mga illegal na tigigibo. So kaya ngunyan, nga nang madakop ini sa akto, tigpapayagan kang sa tuyang batas na magiman na creative ang sa tuyang mga law enforcer. Ang iba dyan nagpapanggap na bua-bua. Diba? Ang iba dyan, haguna mo, nagtitinda sa nagaharong-harong, nagahouse to house, nagtitinda nga yaki kung ano-ano, ito pala, nag-espia na sa imo para masiguro ninda na madakop ka in the act. Ang iba nagpapanggap na addict. Halimbawa ngaya, ako ngaya NBI, okay ang ngaya authorized ano ako, gusto ta kang madakop sa act na nagtitinda ki drugs, mapanggap akong buyer. Ano? So kumbaga ang ining mga law enforcement agency ta very creative ini nganing madakop ka sa akto. As in ang pag dinakop ka sa akto araw-aga ang usual na tigibo kay ni Attorney Jess ina bypass ano
1: bypass operation.
0: Siguro nagpapanggap so operatives na mabakal sa imo pag tinaomo so ano tinaomo sa drugs, itataw sa imo sa kwarta, pagpahali ka na tatod, may matuklo na sana sa imo. Iyan ang pinaka common na entrapment operation.
1: Yes.
0: Iyo. So i-explain ta sa ano sa tong mga paradangog. Nata kay punta ini mga bypass na arog ka ini. O paano da ini nangyayari? Iyan na valid example.
1: Okay. Sa entrapment?
0: Sa entrapment.
1: Okay. Ano nga yun?
0: O yun, na bypass operation.
1: Kung ano yung example ng entrapment. So, ang example kang entrapment, yun po yung bypass operation. Na kung sain ang sarong police or kung si Sema na undercover na law enforcer, naka-undercover siya ha, ibig sabihin.
0: Then, nagpapanggap. Oo.
1: So, nagpipretend siya na saro siyang buyer, tapos pag nakahiling siyang seller, makikipag-transact siya. So, in this situation,

0: on Iguanan intent si seller from the beginning to sell the drugs doon sa buyer. So bako si buyer nagtaram na pabakalan mo. Si seller na mismo nagdudulok sa iyan ang huninga yan.
1: Ang mga digdig, kadakla na prosecution kang drugs cases na digdig dahil sa buy-bus. So police, nagpapanggap na buyer.
0: Mm-mm.
1: Halimbawa nga si Pedro. Halimbawa nga digdig sa tabako, si Pedro may huring-huding, may mga sa, may mga hurun-huro na si Pedro nagbabakal kidra, ay nagtitinda ki drugs, drug pusher. Ngunyan si police, dahil naman yan pwedeng ariston si Pedro dahil lang sa sabi-sabi.
0: Yes.
1: So ang gigibungkan kang police operative, ma-set up yan ki buy-bus operation. Marani ang ki Pedro or kung kisay man na contact si Pedro, mataram, mabakal siya ki drugs. Ano? So ngunyan, si Pedro, nahiling ngayang ano, alima, mabakal niya kung perang gramo, mapanggap sa pulis na iyong buyer, magilingan sila ki Pedro, iyan na kwartang itataon na yan, ang apod kan, mark money, ano, pwedeng igwadyan na so fingerprint na pwedeng mong mawalat, or actually, ang serial number ka ng tinglilista. Ano? Pag nakaputana, nagbarayadana, nakaputana ni Pedro. Ang iba, titoklo tulos. That is allowed. Allowed yun, caught in the act. Or ang iba naman, na mga buy-bus operation, nakakaulipan si Pedro, pag abot sa harong, sakayan tutukloon. Kasi ano pa yan? Kung basun ko sa warrantless arrest, hot pursuit pa yan. Kasi nangyari pa lang sa krimen.
0: Nagkahiriling ito.
1: Pwede yan arreston ta. Minsan ka, ang mga defense kaan, nga nabagal nga ako sa harong kang dinakop ako, eh, buy-bus operation pa yan. That is legitimate entrapment operation by the police. So, kaya po, iyan ang mga anutan na ang sarokaan, iyan ang style. Tangon yan kaya, alos, ang mga anutan, lawbreaker, araram na ninda yan, ano ang mga style kang mga anutan, mga authority, mga police anutan. Grabe na ka na paglikay. Kaya ngunyan, ang mga pulista, nag-isip naman yan ki mga medyos, ki mga ano, nganing, makounter naman nila ang ano baga, ang pagdakop kang kang kriminal, aranuhan, you must be one step ahead.
0: Yes.
1: Pa-paurot
0: you also ka. Need to think like a criminal. Yeah. Di ba? Oo. Tapos, ang mga pulista, not all police are in uniforms. They, naka-blend lang siya sa crowd, di ba?
1: Eh, ako, may pandiyon ako at Attorney Joyce. Nahiling ko, minsan nakikipag-inuman. Ay siguro may ano naman ini.
0: May
1: bypass naman ini. Tigigibo sa area na ini. Minsan nahiling ko, huto nag-ano, nagtatabang sa mga kargador. Araw po kaya ng mga ano, ang mga operatives ta, they merge with the ano, na they are trained with that.
0: Yes.
1: Ano, kaya, they ka makaotik na, hindi man nga ako, bago yun, nakaiba mo ba? Ano yan? Operatives yan. So, it is very much ala, ano. May saro akong kayo ni Kaso. Actually, fresh na fresh. Saro ini sa ineksaman ko ngayon, kang last week. So, human trafficking. It's a human trafficking case. So, police woman, nagpanggap siya na kliyente sa child pornography. So, nagpapaano baga sa mga... So, sa internet.
0: So, nagbabakal na mga...
1: So, mga live show, mga aki. Nagpanggap ining police bilang garo kliyente. 500 pesos ang garo ano subscription fee. Tapos, kang nagsasayaw na so aki, naguhuba na, ito, luminaog na so mga police operative duman sa... Nalocate na niyo kung saan ito. Nadakop in the act. So, nadakop ito dahil sa... entrapment operation na ni Gibo, nagpanggap sa police bilang sarong pedophile. So that's how and that kind of ano ang arog kaining klaseng entrapment operation, it has been declared valid.
0: Yes.
1: Constitutional by the Supreme Court. Dahil mo yan pwedeng question nun. Ano?
0: Ngunyan, muari nagiging invalid.
1: Muari nagiging invalid ang setup. Ang apod ka na to yung just, ano, okay. Instigation.
0: So, ang instigation da po, nangyayari ini pag ang sarong law enforcement officer, tigtanayan niya ang sarong inosente na magibong krimen. May tanay na.
1: Pagtanay.
0: Which they otherwise would not have committed. Kundi ikot na nagtanay si police, di mong kot nagigibuhon kayo ng akusado sa krimen. Kaso, tig-lure siya, tig-entice siya.
1: And actually, diba? This happens. Mm-mm. Nangyayari ini. May ano kita, parang maano kung sa ito yung mga paradangog kung paano ini. Halimbawa nga si Pedro. Huto sa ano, sa gilid, huto, naglalakaw-lako sa Bunto Boulevard dyan sa Tabaco. Dahil managibo, nagpaparos-paros na. May nagraning police, so police, tinara, okay, kung sisi man na operative ngaya, garo, tigahanapan siya ki ano, tigahanapan siya ngaya ki garo, accomplishment, takong day ka ngaya accomplishment, kulang ka pa ngaya ki sarong accomplishment, para ma-promote ka. Usually, baga mga arugan sa promotion, o kaya ngaya, baka ngaya, ano ka ngaya, itapo ka kung sa ina lugar, sa rayo. Nga nang day ka mahali, dapat magpaluwas sa ki-accomplishment. Mag-report ka ki-accomplishment sa presintong ini. So, lakaw-lakaw siya, nahilin niya si Pedro, nagtutukaw-tukaw sa volleyball sa gilid yeah. Kang tinampo. Dahil managibo duman, ano. Tinanayan. Uni nga Pedro, may ano ngay ako, may drugs ngay ako digde. Ipabakal mo ngay duman sa barangay, ano ngay, barangay Dasok. Sa barangay ngay Dasok. May masabat ngay sa imo duman na ano, may mga buyer ngay kita duman. Oh, igwa ka man ngay digding komisyon. 50-50 nga kita. Ngunyan, si Pedro, dahil kay puwan niya man kikwarta, natanayan, nadara, dumi naman sa barangay Dasok, nagbenta, ki, ano, nagbenta ki drugs. Pag-abot naman, nagbibenta, niyao naman si police din ako.
0: Pag-inari siya.
1: Jakob ka ngaya, drug trafficking, drug selling. So, ngunyan, nata naging ano ito, nata nagtitinda ki, ano, nagtitinda ki drugs ito si Pedro, kasi tinanayan kang pulis. Ang apod kan, instigation.
0: Yes. So, criminal ano, intent, hali sa pulis.
1: Sa pulis.
0: Sabay-sabay sinda.
1: Oo, sa diba? Pulis. Nadagka man so tao. Oo. May kasalan man so tao si Pedro, tanagdagka.
0: Yes.
1: Ang tigpapanish digde, the original intent to commit a crime was with the police.
0: Mm-mm.
1: Kaya siya, tig-apwit dyan ang akusado. Tama ko sa'yo, dahil man talagang planong mag-ibuki krimen, tinanayan mo. Yan ang tigapod na ano, marupok.
0: Yes. Siguro daraman kang pagtios. Mm-hmm. Kaya natintaran man, so akusado na, sumunod man sa pulis. Diba? So, ini pong, bali, ining instigation, ano magiging epekto, sir, kung instigation yung nangyari?
1: Ang makakasuan dyan, sa police.
0: Yes.
1: Civil, administrative case, pwede siya mapatanggal kit labaho, pwede pa siyang makasuan kay criminal case.
0: So, medyo confusing, no? Ang instigation with the entrapment. So, paano ta ba madidetermine kung saro ining instigation or entrapment? So, sabi po kang Korte Suprema, may duwang test way para maaraman kung instigation siya o entrapment. So, inot, nag-focus ini kung so accused, talagang may intent na siya to commit the crime from the beginning without any influence. Na yung influence siya ng ibang tao, siya talaga ready na siya mag-sell ng drugs.
1: So, kumbaga, nyo na sa akusado, may tanay kida eh, talagang magibuyag ti krimen.
0: Decidido na siya.
1: Decidido na siya.
0: Yes.
1: Dinagnadakop, iyan, entrapment yan.
0: Another test, yung tigapod ng objective test, hihilingon din kung paano suhiro-hiro kang pulis, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Whether so, nasubrahan man sa pag- induce sa pagtanay so pulis para magpabakal sa iya. Masyadong effort si police enforcer. Kung wara man nga ni akong drugs, guwa ka gaya dyan. Igpara ano, pire so accused. Diba?
1: Dahil man ko tang gibo-gibo, dahil man ko tang ano, so accused ko ta marayon man siya ng pag-iis. Nga na so pulis, yung pala, bago nga ya, mahilig ka nga magbulang.
0: Oo.
1: Huto nga, may patupada nga ya sa barangay, ano nga ya, duman nga sa barangay ano yan, nga barangay Matarum, barangay Matarumon. Day nga ako dyan pa day, sabi an, day nga ako dyan pa day, ta abo ko na nga, nagbagong buhay na nga ako, abo ko na nga magparatopada, bago nga illegal an, day nga pa day, arayo unaman nga ito. Bulo din na, day naman nga doon makabot ang police. Tapos, sa pagparatane kan, man nga pa, ano yun nga pa day, para nga ngunyan.
0: Oo.
1: Nagara. Dumi naman sa barangay Matarumon, nagtupada. tapos tagtaod, may raid.
0: Ma'am, nakasabay lugod sunatan na yan.
1: Nakasabay sunatan na yan ng raid. So that may considered as an instigation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung may siya tigparatanayan kang police, na ano o, grabe baga so inducement niya, grabe so pag ano kang pulis na magatupada. Ang masakla pa nigde, so nag-read na pulis, kaiba so nagtanay sa iya.
0: Mm-hmm.
1: Actually, that's a real case. Na so nagtanay, iyo pang nag-aresto for purposes na magkaigwaki accomplishment. Ano? And it is subject to disciplinary action to this police. Kasi that's not the proper way to prevent crime or to para makadakop kay ng mga criminal activities. Ano? Dakulo na kriminal. Hanap na sana kamo dyan kay ano. Dahil na magparatanay. Ano? Because the instigation, it's actually absolutory cause. Acquitted dyan ang accused. Diba? Na-acquit dyan. Dahil man talagang sala. Tinanayan mo sana. And so, pag-induce mo, very persuasive. Kumbaga, mahiriton ka mag-ano, nadara sa tao. Pero kung halimbawa nga, ang sinabi mo, pwede nga ya, ngayon baga nga, dahil harong nga dyan, magayon nga nabasan. Sumilang ka sa police. Pagkabanggi, nabasan na nga.
0: Wala naman na-inducement naman.
1: Wala naman na-inducement. Ano? Pero kung grabe nga, aram nga pa di pa. Iyan nga, ang mag-agong ngayon, ano nga ba gan? Kurakot ba nga yan? Oh. Kay po nga kaan, maibalik man sa tao sa ano, di makabalik man nga sa imo lamang sa iba. Taxpayer ka man ba nga yan? So very passionate siya sa iyang pag-ano, hanggang nadarain ni, nakumbinsin, nahabasan itong harong.
0: Mm-mm.
1: That's an instigation.
0: Yes.
1: So, iarog po kaya ng ano digdi, na mahiling ta digdi, ang penalized digdi, ano ba ang nasa, ano, ang pinakandig, ining utak ang accused.
0: It's the criminal intent.
1: Na, nang dahil sa pagparatanay kayo, nang dahil sa pagpara-persuasion kayo ning police operatives na ining mga authority, kaya niya ginibusok krimen, that may be an instigation.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung halimbawa talaga ngayang, may magtaram sa iya, ano, disidido siyang abasan itong harong, kasi nga dahil pang magtaram, that is entrapment. Ano, na sabi kang police, halimbawa, may ano na nga sa police, may information na nahabasan ining harong na ini, ang suspect si Pedro. Rumino na kay Pedro, ano nga Pedro, huwin baga nga harong na yung bakante, dahil nga dyan ng mga tao, magayon na dahil, taday nga, sabi ni Pedro, iyo nga, dyan na banggi nga ya, o laugong ko ya. Pagloga, pagkabanggi, pagbukas ikan, ano nga, ano sa mga police, that's entrapment.
0: Yes. Oo.
1: Kasi the criminal intent has already been there.
0: Mm-hmm.
1: Ano?
0: Di naman siya sinabi yan, nahabasan mo.
1: Diba? Hinapot man siya.
0: Nag-opinion lang na mag-opinion niya yung habasan niya. Warang inducement, di ba? So, igwa mo ng mga decided cases ng Supreme Court about entrapment and instigation. Sabi daw po sa People versus Bayani, so, igwa da ang instigation kung tigtanayan kang pulis ang saruntahong habo man mag-commit ki crime, whereas entrapment siya kung so akusado willing na siya from the beginning pa lang to commit the crime, walang enticement na nangyari. Di ba?

0: rely ang court sa strength ng evidence ng prosecution. So, dapat ma-prove talaga kang prosecution or kang government na talagang entrapment so nangyari. Maski maluy ang ebidensya niya, kung pati ang prosecution maluy man ang ebidensya, dahil manggira yan.
1: Tama yung presumption of innocence kita.
0: Yes. Ano? Oo.
1: So, ano ini? Sarap pa pala, naramdaman ko digdi sa ano, naramdaman ko digdi sa entrapment operation. Pag nagbabaybast operation, ang tingagamit niya na kwarta, ang tingapunkan, mark money.
0: Yes.
1: Ang mark money, pwedeng tunay talaga na kwarta. Mm-hmm. Tunay na kwarta na ang nakano lang dyan sa mga serial number. Mm-hmm. Tapos, may mga distinguishing mark yan mm-hmm. para mahiling na hali ngayon sa NBI. Mm-hmm. Tapos, kung halimbawa, dakulo naman na kwarta, ang iba kaan, mga tig-apuntang bait money or fake money. So, tigtatarambagan ni NBI director ni Matibag, mm-hmm. budol money. Mm-hmm. Halimbawa nga, ang cash ngayon is 30 million. Ang tunay lang dyan, siguro 100,000.
0: Oo. So, mga sa ibabaw lang.
1: So, sa ibabaw lang ang tunay kan. Sa irarom kan, puros na ang coupon band.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Pag hiniling mo lang sa harayo, syempre, naka-bundle yan, saka naka-cellophane yan. Dahil mo naman maaraman kung tunay yan or dae. So, halimbawa ngayon, nag-allege ka, set up ngayon, any set up, this is an instigation. Pag hiniling ka kang kwarta, puros ang loob, coupon band.
0: Mm-hmm.
1: Sisi man ang buwang magtanggap kay coupon band. Oo. So, ano ngayon, mabubolster ngayon so ano kang NBI na talagang entrapment operation ini. Iyo. Sa bangko, halimbawa ako sa bangko, may mga kwarta dyan na ano, may mga kwarta dyan, tig-apod kami kay itong bait money.
0: Mm-mm.
1: Na nakalista yan, nakalista ang mga serial number, mga tunay anak kwarta, pero ang mga serial number ka, nakalista, tapos may kopya ka ng central bank.
0: Mm-mm.
1: In case of robbery, may mga harabasan baga, ano, hold up, may mga hinuldap sa bangko. Sabay na nagkakakuroa. Alimba nga ya, so teller, hinuldap sa teller. May mga bait money dyan nakasabay, nakasalamok, nakasalamuwa. Makukuha yan. Tapos nga, nadakop nga ya so holdapper.
0: Nag-deposit.
1: Dahil nadakop nga soldapper niya sa hideout ninda, nadakop kang pulis. Bako man nga ya, ang allegation ka mga holdapper, bako man nga ya, kami ang holdapper, kwartami nga yan, para nga ya, nag-withdraw kami kang ano nga ya. Siguro may glitch. ano nga ya, kwarta mi nga yan, pinaghirapan mi yan. Kang hiniriling na sa kwarta, nga raon sa mga serial number, bait money, that's an evidence na hinaabasan mo an. Iyo, yan ang makusog na ebidensya na laban sa imo. Paano nagnapaduman sa imo ang bait money kang bangko? And ito sa record in the central bank, may masabi na baka na dubli ang serial number, daing dubling serial number sa kwarta. So, araw po kaya ng ano, kaya araw ka ng, kumbaga, security measurement kang bangko, may mga ano dyan, may mga bait money dyan na kasabay in case of robbery and hold up sa mga bangko. Nganing madali ma-determine kung sisay ang mga holdapper. Kasi usually, baga mga holdapper, naka-bonnet.
0: Oo.
1: Ano?
0: Puso pa ba yan ngayon? Parang hindi naman na masyad. Ay, oo. May nangyari niyan sa pawn shop yata.
1: Sunangon yan, ano, online.
0: Oo, online hacking.
1: Online hacking.
0: Oo, pero may nabalita noong 2023 na nag-rob ng pawn shop. Tapos yung nag-habas, bar passer pala. The next day, nagluwas sa result, nakapasar siya, nakakulong siya. Sayang ng talino niya.
1: Sayang na ito maka-take out.
0: Yes, kasi wala na siyang good moral conduct.
1: Uh-oh.
0: So, ano ba mga consequences kung entrapment or instigation ang nangyari? So, pag entrapment,
1: convicted ka ng accused.
0: Mm-mm.
1: Ano, may sala. Pag instigation, acquitted ka ng accused.
0: Yes.
1: Kaya it is very important kung anong defense ang isi-set up mo. Kung halimbawa, akong abogado kang accused, syempre, isi-set up ko, instigation. Kung akong abogado kang ano, kang arresting officer, ang i-set up kong justification, entrapment.
0: Mm-mm.
1: So magkakaanuhan na lang kami kaan sa ebidensya. So kaya nga ni ang entrapment operation time. It takes time, may mga planning 'yan. Ano, before ma-entrapment operation, mapanggap muna, may magduduman muna sa ano, may nagnaling nindo diyan, lima pag may mga bypass operation. Ako naka-encounter na ako kang bypass operation, kang nag-star ako dati sa Manila.
0: Mm-mm.
1: Duman sa barangay mi. Barangay sa Pasay. Sa Pasay, duman ako dati nag-star.

0: na bulan. May mga anong na yan, kumbaga mga bagong pandok na yan, nahiling mo nakikipag-basketball, nagdadayo ngayon, nagbabasketball, tapos nahiling mo nakikipag-inuman, nagsasabay-sabay ngayon, nagtataoman kang sumanga, aliba, may pasumba duman. Mm. Mga after one month, may dinarakop na.
1: Oo.
0: So, ito pala, mga police operatives pala ito, nagpapanggap na nga ning mamidbida ninda, so ano duman, so mga tao, then talagang ma-identify kung sisay duman ang mga dapat arestuhan.
1: Yes, so, di ko naman pwedeng sabihin na mag-ingat kayo sa police, pero iwasan na lang, wag na lang ma-involve sa mga criminal activities, di ba?
0: Naramdaman ko ito sa malilipot, so may nagpapanggap na buo-bua, doon wagan.
1: Hey, guwa!
0: Nagpapanggap na buo-bua, tiyara na rin. Tapos mga after one month, ito may dinakop.
1: Oh, may pelikula din na ganyan, nagpapanggap na buo-buo. Ito pala, FBI siya.
0: Ano na siya? O, ito, may dinakop duman, nadakop, bye-bye. Ay, ano, naramdaman na lang. May, ano na.
1: Very passionate man sa itong mga law enforcer, no?
0: Creative. Mm-hmm. And, kaypo niya sa trabaho
1: yes,
0: nila eh.
1: Yes, oo.
0: Diriskartihan, ano, diriskartihan. Ang iba kan, may nagpapanggap ngayang, ano, alimba, ngayang minor de edad.
1: Mm-hmm.
0: Nganing madakop ngayon sa mga minor de edad. Garo-araw kayo ng ano. And, tangapod ka, entrapment operation.
1: Oo.
0: So, dahil ka dyan basta-basta makadulag.
1: Yes. So, iga pang ibadigding mga examples of entrapment and instigation. So, ini po sa case ni People versus Lua Chu. So, akusado daan, nag-order ki illegal opium hali sa Hong Kong bago daw i-contact su customs agent. So, agent naman kang custom, nag-utik-utik man siya nakipag-cooperate, kaya nagkaigwang entrapment. So, nadako po ining accused na nag-import ki illegal opium. So, saro da ining entrapment, to dati na naka-order ki opium. Na-order, ining opium, saro ining illegal drugs din. Diba po? Pero, itong panahon pa inimang, may opium pa ba ngayon? Mga ano to, ito yung mga antik na mga illegal drugs.
0: Kaya ito, ang ano kaya, opium, ngunyan, shabu.
1: Shabu na ngayon.
0: Mahalo na, ang opium kaya gaya ganyan, bihira naman sa ano. So, ini man na entrapment, so may nangyari man ini, so abogado, nag-demand ki, ano, nag-demand ki kwarta sa, ano, sa widow para ma-process dang claim. Tapos, ang ginibo kang ano, ang ginibo man, ito pala, tiguhut-hutan na so kliyente kang ano, so abogado, dahil man tigigibo so ano niya, so trabaho niya, sige lang nahagad, nakamali siya gayon so kliyente, so widow, garo nga yung tig-extort na ako kay niyo.
1: Yes.
0: Ang pinataon na ki ano, ang pinataon na kang kwarta, pulis, o tapos kang kinuha so ano, o yan, nadakop so abogado. Usually sa mga bribery cases, araw pa kay ni. Halimbawa nga si araw ka ning government official, naghagad kilagay. Nangyari ni sa sarong government agency, sa mga government agency. So sarong head or tawo sa sarong government official, naghagad siya ki padulas. So sabi kang taxpayer, sabi kang negosyante, yung nga yan nga maayos na lugodan, willing ako magtao ki padulas. O tapos pinadaran kay ang nagdara magilingan nga kita sa arog kaning restaurant. Dahil niya aram ang kahuro niya na palan NBI. O tinao sa kwarta that consummates the crime of bribery, graft and corruption. O to tinuklo so official kang ano, so government official.
1: Yes. So saro pang decided case in People versus Doria. Sabi kang korte, igwada ang entrapment kasi so seller decided na daw siya magbenta ng illegal drugs bago pa man siya bilhin ng ano, law enforcer, ng operative.
0: Ano ba ganyan? So mga bypass digdi sa yes. lugar ta, digdi sa ano. So police nagpapanggap na buyer, tapos iyan man, tibentahan man.
1: Yes.
0: Kang binintan, kinasukwarta o.
1: May offer to sell naman. Binakal niya lang kasi may nag-offer magpabakal. Diba?
0: Ano nga boss? Ikaw ka ngayang ano? Ikaw ka dyan? Sabi ka nga ano? Pira boss! Kang tinaon na, kililinuwas to sa sachet. O, dahil niya aram, police pala ito. That is a valid bypass operation.
1: Yes. So, one of the common defense sa mga illegal drug cases, yun itigapod na plants, mga tanim, ano,
0: tanim, ano, tanim ebidensya.
1: Kasi pag nasa kulungan ako minsan, iyon tigsasabi ninda sa kuya. So, sabi po kam, ano, Korte Suprema, ang implant daw, mga tanom na mga evidence, ang criminal idea kaini, hali sa mga enforcers. So, wala man na intention mag-commit ki crime talaga, so akusado. Kaso, may nagtanom talaga duman sa kung hain man siya or what.
0: Tanim ebidensya. Halimbawa ngayon,
1: mga frame up.
0: Ini. Halimbawa ngayon, pinara ka sa pinara so auto mo. Tapos, habang ngayon nagsesearch sa saro, tinapukan ka na sa laog ki kung ano man na incriminating substance, pwede ngayang drugs, pwedeng badil or ano. O natang may drugs nga digdi sa auto mo. Iyan ang mga tanim ebidensya, iyan ang mga implant, and sabi kang Supreme Court, illegal yan. Pag napatunayan na implant yan, that is considered as instigation.
1: Yes.
0: Wala dyan na kasala ng akusado, ang may kasala dyan, so law enforcer.
1: Yes.
0: Pwede silang matanggal sa trabaho, pwede pa silang makasuhan kay kriminal.
1: Ini pong mga nag-utik-utik na buyer, and upod send up, Pusur Buyer. Tama spelling?
0: Pusur Buyer. Nagpapanggap okay. Na buyer.
1: Yes. Valid entrapment yan kung igong Pusur Buyer. Nagutik-utik.
0: May mga barkada kung polis. Inong trabaho?
1: Maging Pusur Buyer.
0: Magpanggap na para bakal.
1: Yes.
0: Actually, iyan ang tingagamit na confidential. Iyan ang sa mga very controversial na confidential fund. Ang kaipuan kang confidential fund, ining mga investigador, ining mga law enforcer ta, kasi saan na sila makakura ki kwarta? Alimbawa nga big time na drug pusher, kaipuan mo nga ki 1 million para magbakal. Saan na makakura ki kwarta? Makuha yan sa confidential fund. Iyan na confidential fund na yan. Ini talaga dapat ang function kang confidential fund. Bakong pambako kung ano. Mga intelligence fund lang talaga dapat ini. So, yan. So, mga nagpapanggap, valid entrapment operation yan.
1: Yes. Ano pa ba? Sarupang case po digdi sa People versus Juma. Si accused na kulong ta nagpabakal da aki marijuana. So, na convict siya kasi ang defense niya is instigation din. Pero ang sabi kang kang korte na entrapment yung nangyari, entrapment is a legal method of capturing offenders.
0: Ang talang sa siguro ang parang unsolicited advice during entrapment operation. May mga procedures yan.
1: Yes.
0: Stricto dyan ang na pag may na-violate ka dyan sa mga procedures na nakalatag kung paano tigigib ang entrapment operation, magiging invalid, magiging illegal ang entrapment.
1: Yes.
0: So, any doubt as to the validity of entrapment, acquit dyan ang accused. Sayang kang effort ta na magparakon na ki entrapment operation kung dae malang makakako aki conviction.
1: Mm-hmm.
0: Ang purpose kan is ipakulong ang guilt. Makasiki order of guilt sa korte. So, and ang mga araw kay ni ang mga entrapment operation, it's a technical, kumbaga, in a technical sense, may mga step-by-step procedures ini. May mga tawong involved, may mananyaon dapat, lalo na sa bypass operation, kay puwan dyan, so may media baga,
1: may prosecutor may
0: may mga required na tao na dapat niyaon, may representative from the barangay,
1: chain of custody.
0: Uh-oh.
1: Very maselan niya.
0: Saro lang dyan ang mawara.
1: Wala na.
0: Dahil mo na magamit na ebidensya. Halimbawa nga, may kaso ka iyan, nag-bypass operation. Ang kaipuan ngayon may representative from media, dati may taga-Pideya, dapat ngayon may barangay representative. Nalate si Cap. Okay, ding na nagpadarang barangay kagawa during the operation, the entrapment operation. Kasi ngayon si Cap nagkakarigos pa. So, nakaabot si Cap, wala na, tapos na so operation. kang pagpigrisyan sa ano sa court na during

0: entrapment operation, huni ang mga taong lang ini, may mga, may kulang, pwede yan ma-question. Mm-hmm. Diba? Kasi, yes, sala ang ano, ang apulkan, so fruit of poisonous tree.
1: Yes.
0: Whatever evidence you have obtained on that operation, defective operation, will not be admissible in court. Kaya, iyan man, minsan, iyan man ang naanuta sa mga tao, nadakop na ngayon, sa akto na, tangayaon, na pawalang sala pa. Kasi, ang due process ta po, dua, may substantive due process, may procedural due process. So, kay puwan taman giraray, magsunod sa proseso. Diba? That, nangyari yan sa impeachment ni, ano, ni VP Sara.
1: Procedural due process.
0: May dahil nasunod na proseso, kaya mm-hmm. na-invalidate so original impeachment.
1: Mm-hmm.
0: O ngunyan na to ni Joyce, maburutuwa na sa Lunes. Ako yung linko kan, mga nasa ano.
1: Senate na?
0: Dahil, maburutuwa sa plenary.
1: Ah, okay.
0: Iyo, 106 na, ano, 106 na boto ang Kaypuan.
1: Ah, sa House, sa ano pa lang pala, yung sa House of Justice.
0: Committee
1: pa lang yung una.
0: Ah.
1: Okay, good luck. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta.
0: Ako daw, gusto ko man mag-ano dyan. Actually, nag-reach out ako sa ano, prosecution or even sa defense. Nanya ako, maging part ako kang team.
1: Maski researcher attorney, lang. Oh.
0: Maski researcher lang. So, gusto ko man mag-involve sa ano.
1: Mm-hmm.
0: Ma-involve sa... So, kung magagar magayunan, ano, magayunan na experience.
1: Yes,
0: na,
1: ma-involve ano, sa... pag-argue yung mga legal basis nila, dapat ikaw mag-create.
0: Maski research lang niya ako sa research team, mag-research yes, ko ano mga pwedeng depensa, mga ano. Tagaro, ano ni, this is one history in the making.
1: Mm-mm.
0: History in the making. This will be, ano, sabi nga ni VP, this will be a bloodbath.
1: Yeah. Katakot.
0: Katakot ang anong ini. Kasi, dakulaan ang at stake digdi.
1: Mm-mm.
0: Dakulaan ang at stake digdi sa impeachment na ini. Kaya, medyo madidivide na naman kita ka ini. Magiging very divisive naman ng impeachment process. Kaya siguro po sa mga ano, ako nga minsan makaano na magparabasa sa social media. Kaya nagdadawag na sila ako sa radyo. Pag sa radyo, so FM baga, music, iyon man girarari. Iyon man girarari ang topic. Oo. Kaya ano, nasa ako sa YouTube.
1: Tigiwasan mo.
0: Abo ko na magparabasa.
1: Okay lang, kung facts-based, abo ko muna magdangog kay mga opinionated na para mailing ka kung tama sa first time. Di ba? Tama na ba yung ginawa nila?
0: Tako kaya, kung may opportunity asabay sa defense team, I would be very much willing.
1: Yeah.
0: Maski isang katutak nakakatakot na pambaba.
1: Parang nakakatakot naman.
0: Oh naman. Oo. Gabos man, kasi when you are taking sides,
1: yeah,
0: definitely, may ano yan. Whether you're in the for prosecution or for the defense, the moment na nag-take ka sides, ano na yan?
1: Yes.
0: Pero di ka man pwedeng neutral ka lang eh. Pag mga araw ka ng issue, kaduwagan talaga.
1: You need to choose.
0: Kaduwagan kung magiging kang neutral.
1: Tama, tama. Nasa Bible din yan eh.
0: Mm.
1: Na dapat, you need to choose sides. Hindi naman always tama na in between ka to please everybody.
0: Kasi diba? The evil men succeeds when yeah. doom and good nothing.
1: So, ikaw pala, alam mo pala yun eh.
0: So, kaya po naman girari, kung gusto tang ano ngayon, our little voice should also
1: yeah.
0: be heard. Pero dahil man kita makipag-iwal, dahil man kita maging basto.
1: Be respectful pa din.
0: Oo. So, uh-huh. ang respectful attorney Joyce, ang tulak dapat alas 12 nagkakakata. Kaya, maalas 12 na naman, ano, so, madali yun ang oras ta. So, I think hopefully po, nasangunyan na ano ta, share man kita kay litang aram ano na sana ano ini habang tigbabasa ta ini sa social media ngon niya na yung nagluluwas na garo mainit na balita makaano ta aarog pa lang nga kaan kay ni at least matatabangan kita sa pagtokang magpagform kang sa tuyang personal opinion.
1: Yes,
0: ano,
1: that's true.
0: So sana po salamat po sa indong padagos na pagdangog, and sana po tuloy-tuloy kita sa pagdangog dito sa mga programa kang One Radio. Attorney Joyce, may gusto kang batiod?
1: Before that, reminder lang ulit, sunakawara envelope na may kwarta.
0: Dakula po ito.
1: Yes, sayang naman.
0: Sayang ka ito. Siguro sarong bulan na sildo ito.
1: May ako din po batiod ang sa kuyang auntie, si Auntie Ine Heidi B. Biso. Birthday niya po, kasuod ma. Happiest birthday, Auntie Ne. Thank you for everything. For being my second mom. Yeah. I'm so lucky I have two moms. And happy, happy birthday, Auntie Ne. And advance happy mother, Gabos.
0: Sa
1: tuyang mga ulirang mother, mga beautiful.

0: Full mothers natin who gave us the opportunity to live, experience our dream. Happy Mother's Day to my mga vosotros, sa mga tita friends ko, si Auntie Malu Binalia, Auntie Susan Supsop, sa mga auntie ko dyan sa vosotros, Tita Bec, Tita Lo, Basaliote, Tita Bec Bobier, Tita Bida, vosotros, si Sepa, binalingawan pa ba ako? So, lahat ng mga aunties ko, Happy Mother's Day po. And mga, si Julie Bondoy, Happy Mother's Day din.
1: Happy Mother's Day po sa gabos ano ng mga ano ng mga ina. And sa gabos po, dahil ko na pagsaro-saroon. ano po ano, so take advantage ko naman ini sa Lunes. Pre-enrollment pa lang ito sa SJCC. So yes, mga nakapasar sa entrance exam, pre-enrollment pa lang po ito. Ang enrollment naman talaga sa June, ang purpose mo lang kaini, mahiling mina, kumpira ang malaog na first year. Tanganing, sumanga slots na available, ano, kasi limited lang talaga sa slots na inalaw sa muya kang ched. Ano po, bako ako ang nagdi-decision kaan, daragito na sa Kuya Attorney Joyce. Dakulo ng nakikimahirak na kung pwede daan makalaog. May ano po kaya kami kaan, garo may commitment kami, yes, sa ched na mabawas talaga kami ngunyan ki tatanggapon, ki enrollees. Ang pinakarason man lang dyan, capacity. Ano, ang classroom eh, limitado lang. Kaya mo lang mag-handle mga 5,000 to 6,000 students based on the existing capacity kang SJCC. Kaya nga, igwa na kaming expansion program. Nagbakal na kami kidaga duman sa ngunyan niya raon sa mga evacuees IDP. Internally displaced person, okay, ang apod sa Inda, okay, itong 10 city. Sa SJCC po yan, binakal mo yan na daga. Ang purpose ka yan, iyan ang gigibon being exposed. Tanganing, matawanan kami naman ki chance na mag-expand, magdagdag ki mga i-admit na mga estudyante. So kaya po, paano, pasensya na sa mga nandideny ki admission, actually magabaton yan sa buot ko. Ano, nag-appeal na kami sa CHED. Sabi ko taman girare i-maintain ang quality.
0: Yes.
1: Ano na kasi ka mo sa puon kang mangga, bata sumanggami duman, may mga nagka-arasol na. Dati dakulong kami duman ng mga kahoy, oto binuruwal kang mga bagyo. So dahil na kaming maklas yan sa puon ka.
0: Maski manggawara na pala.
1: Kasi sumanggawara na. Ano, okay, nagtaranom ako doon, nagpatanom ako doon ng mga bagong mangga, dahi, pasara dayo itong pa. So, kaya po, sana maintindihan man kang, ano, maintindihan man, ta, may nakakabot man sa ako, na, that, ano na da ako, most hated person na ako.
0: At least, ano, grabe na yung efforts na ginawa ng mga instructor ni Attorney Blanza para ma-save itong, ano, itong SJCC. Kaya,
1: sa, ngayon si Attorney Joyce po, kami nag-meeting kami.
0: Yes, I was there. Grabe so, pag, ano, pagpaaraga, magirimo ka mga compliance. So, takul pong in-effort po para continuous po tayo na makapagtaong pre-education sa mga
1: sa takong magdunong-dunong kami, magparadunong-dunong ng ano, ang kapalit ka, ang closure.
0: Yes,
1: ano,
0: that's true.
1: May possible closure kang program. Mas malala ito. Ano, kaya ang inanumin na lang, ang ginibumin na lang, nakimahirak, nag-apila, pinugutan kita, pero ma-reduce kay estudyante. Ano, na, ano yan, takesa man, pasaraduhan kita.
0: Yes.
1: Ano na totoo po 'yon na may ano kami, may letter kami kay ito na recommendation for closure. Dahil sa mga violation, ang pinaka violation may iyan kakulangan kang mga
0: classroom.
1: Iyan ang pinaka main, kakulangan kang mga facilities. Ta kasi bako lang classroom ang tigahagad,
0: structures, professors,
1: laboratories, qualified professor, guidance counselor, librarian. The more students, the more nahaga doon kasi may mga ratio yan. Halimbawa nga, ang librarian for every 1,000 student, kay puan kan, sarong librarian. Eh kung 5,000 ang estudyante mi, kay puan mi kan, 5 na librarian. So, kaya nagigpit kisinturon. And nag-ano naman kami sa mga agency, sa mga ano, na nagpapatabang kung pwede, naghagad kami ki mga donor, ki mga school building. Tanganing maka-admit giraray kami kay mga addition. Dahil problema sa ako. Actually, pabor inis ako. Nag-date si estudyante, nag-date sa trabaho ko. Nasildo ko pareho. Diba? So, wala pa nining ano, matrabaho

0: sa mga, pero de kami nagsusurrender dyan, yes, sa ano. Imagine magpadalagang ki 8,000 student.
1: Mm-hmm.
0: Na mapagalon po yun na ano. So anyway, it's a challenge for us and hopefully makabalik kami sa ano, sa range na talagang gusto mi para sa community, because we are serving not only Malilipot, ano, not mm-hmm. only Malilipot but the whole but the ano cities and municipalities within and outside Albay. So sana po maintindihan mo po nindo ano ta may mga nakakaano na kang daragito na dasa ko tapos may nagduduruman sa harong, may nagduduruman sa ano na karo nakikimahirak na kay ano de kitang maginibo. Iyo na ano yan na nakapil naman kami sa CHED na maski ano let's hope and pray. Let's yes. hope and pray na makabalik kita sa ano. Ta gusto may man mag-serve. Libre ang education dyan, mm-hmm. di ba? Tapos na ano minamas mong scholarship, dakon man na benepisyo dyan eh. Kaya, no, aday man kami nagngalas, kung nata, gustong mag-ano. So, iyan na po, alas 12 na. So, again, salamat po sa inyong pagdangog. Sigurari po, ako po si Attorney Randy Blanza.
1: Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotos.
0: Hanggang po sa masunod na pag-ilibanan ta, digdi sa One Radio 91.3 News FM, legal sana.

0: Hoy mga madi, tapos na ang exam. Ano na? Primina sa nagkitang drawing sa outing.
1: Kaya nga ni, sa hindi magayon magduman.
2: May aram ako mga madi, mana, duman kita sa Namanday Island Resort.
1: Namanday? Di ba sa baka kay Ian?
3: Summer destination baka mo? Kung naghahanap kayo ng sulit na beach resort na may magandang view ng sunset, pwedeng mag-bullfight, may white sand, dito na kayo!
4: Plus, meron pang infinity pool, restaurant, and bar. Napakaraming magagandang areas for your IG posts at siguradong comfy stay. Dahil napaka-accommodating ng mga staff, kaya siguradong makakapag-relax at mag-e-enjoy talaga.
0: Alam nyo ba na isa sa mga pinagmamalaki ng Namanday Island Resort ay ang masasarap at high quality na mga pagkain? At ito pa ha, marami silang rooms available. Tulad ng cabana standard at villa na naka-aircon. Meron din silang cottages for day tour.
3: At bilang yan, dahil meron din silang free fall, clear paddle, jet ski, banana boat at crystal kayak.
0: Grabe, nakaka-excite ang mabi.
2: For booking and reservation, message Namanday Island Resort Facebook page or call and text at 0917-000-9021.
5: Ano? Tara sa Namanday Island Resort.
6: Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Hinale, Tabaco City at makisaya sa isang high energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Basse. Siguradong mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin. Meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fun ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out, at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there!

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
5: One Radio, ting-do-gana!

0: at Ginkgo biloba dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: One Radio, ting-du-gana!

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
10: Tindugo na!

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad, sigurado. Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko ang mundo. Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
1: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
10: Tingdugo na!

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Ilabas na

0: Company Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
1: Sabado, Music Jam with CJ. Tindugo na!

magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of the New Wave Connection. You have the New Wave Connection, the program that dares to be different. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Ako po ang inyong amigo sa embarkada sa radio, Rene Castro, the Wave Man. Ang magandang lalaki ng One Radio. Sa ladong technical, kasama rin natin si Kuya Loinks Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jim Monte Alegre, GM Romy Volante, at SM Osagandahang Boris. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At alam niyo ba mga katindugon kung bakit tinatamaan tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman? It is because may mga kakulangang mineral na kinakailangan po ng ating pangangatawan. Ano pa, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, magpamasahe para sa sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil, Q-Sai Mahusay. Ang lahat ng ito mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Ay, kamusta, kamusta, kamusta mga katindugon? Lalong-lalo na sa lahat ng 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinao, Balilipo at baka kay Santo Domingo and the City of Tabaco. Magandang hapon! At sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naaabot na signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Para sa inyo mga shoutouts, requests, and kung ano-ano mga mensahe na nais nyo ibato dito sa atin, i-shoutout natin yan sa numerong 0948-768-6602. Once again, ang ating pong numero, 0948-768-6602. Sabi ni Cherry Car Borja, good afternoon po sa Rene. Happy Mother's Day sa Gabos na Mama. God bless. Uy, Happy Mother's Day rin sa imo, tabi, Cherry Car Borja. Para kasi sa akin, ano? Araw-araw, Mother's Day. Kung araw-araw nga lang, pwede mag-greet sa lahat ng mga nanay na Happy Mother's Day. I love you, Mommy, Mama, Mother. Mama, pengeng pera. Yung mga anak na yun, ano, naglalambing lang sa nanay pag may kailangan. Hoy, sana wag ganyan, ano. Mabuti kayo, may mga ina pa, may mga mothers pa. Ako, wala na akong mother eh. Kaya nakakaingit yung may mga magulang pa, ano. Make the most out of it, mga kabataan ngayon, ano.
Huwag magaling magsagot-sagot sa inyong mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga mami at daddy. At kung ano pa man yung inyong mga tawag sa inyong mga magulang, ano, mahalin nyo sila. Di ba nasa Bible yan? Honor thy father and thy mother. Yan yung pang nagpapadagdag sa buhay ng isang bata. Ang paggalang sa kanyang mga magulang. Kakanta ako, mga katindugon! Para sa inyo lahat,

Hacienda Rawi sa Gurong and Barangay Bisita, San Miguel Island sa Bacol City. Ayan. And of course, paibaybay yung ating panahon kanina, tulad kanina, no, umaga mga katindugon, umuulan-ulan. So ingat po tayo, no, sa panahon ngayon, very unpredictable. Basa-basa lang tayo dito ng mga messages natin from Facebook. Ang sabi ni John Paul Briagas, good afternoon po, Sir Rene. Nagdadangog tabi ako sa imo habang nagbabayubo. Kakarabasa. Sa ano ibig sabihin, John Paul, na nagbabayubo? I'm sorry, I'm from, you know, it's so difficult for me to understand several deep Bicolano words. Lalo pag napakalalim nung mga sabi sa Bicol, ano, hararumo ni Maray sa mga tataramon. Nagbabayubo kang karabasa. Salamat po, sir, sabi ni John Paul Briagas. Ayan. Whatever that means, ay ingat-ingat palagi, John Paul, ha?

0: Ayan, so we have those messages. Sige, kami po ay magbabalik makalipas lamang ng ilang sandali. Don't change your frequency. We will be right back.
1: Radio 91.3 News FM.
2: Pinto ba na? Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
12: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan. tambakan ka tricycle.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Tobacco City's Tindugun.
14: Na radio station.
15: One radio.
13: One radio. One radio. 91.3 News FM. The New Wave Connection with the Waveman, Rene Castro. One radio. News FM. Tindugun na.

0: All right, sabi ni 0947, good afternoon, Sir Shirley Belir po, Datag, Santa Teresa. Hello, Shirley. Shirley Belir. And happy listening sa lahat ng mga taga-Datag, Santa Teresa, Malilipot, Albay. Mga kapitbahay ko. Sabi naman ni 4895. Mainit na hapon po. Pa-shoutout po sa mabuot na si Ellen Cabria, Herminia Morales, Lilia Mombales. Always tindugod pa, salamat po. Pati ko man si Madam Cherry Carborja na mahiguson maghilot kang San Lorenzo. Salamat po. Ayan, coming from 4895. Ay, may public service tayo, mga katindugo na. May napurot po na sobre na may laog po na kwartang. May laog po na kwarta ini eh. Ang nakapurot po si Madam Imelda Cooper ng Santa Elena, Malinaw, Albay. So, araw ka ini po, wala pong identification kung kanino po, sino po ang may-ari ng sobring ito na may laog na kwarta, mga katindugon. So, ganito na lang po ang gagawin natin. Magdigdin na sana po sa istasyon ng One Radio. Kumahulaan nyo po kung ano yung description ng sobre. Dalawa pong hulaan nyo, ha? Description ng sobre at kugura na po ang laog na kwarta. Hindi po rabat, ano? Siyempre, marami pong mag-i-interest dyan. Kwarta kaya yan. Kahit sabihin nating wala pang 100 ng laman or kung ano man yung laman niya, no? Not necessarily. Hindi ko po sasabihin kung gurano ang laog, pero hulaan nyo po kung ano yung description ng sobre and how much is the amount ng pera po na nasa loob ng sobre. So, dalawa po ang kailangan nyo pong hulaan. Sabi ni Sister Ling Buensalida, pa-shoutout po, kamusta Behino family? Kamusta na sinda? Santa Cruz, Malilipot, Albay. Coming from Ling Buensalida. Hi, Sister Ling. Ayan. And of course, binabati ko rin ng maligaya pakikinig si Madam Dana, si Dana or Dana Britannico, Vic Rosello, at syempre si Paul Vince Sanoy ng San Vicente, Tabaco City. Alright, that was Outlaw for You by Spanda Ballet. We will be right back after these few reminders. Don't go away.
1: Radio 91.3 News FM. Tinindog na.
2: Ready na ba kayo sa ultimate night out experience?
3: Let's count it down.
2: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026. Inom responsibly, party endlessly. Kita kits sa Balay sa Udan. This event is presented to you by Balay sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM. Tabaco National High School Batch 87 ay magkakaroon ng isang masayang event na hindi nyo dapat palampasin. Ang Zoom Batch 87. Zoom Batch 87. Ngayong May 9, 2026, 4 p.m. Punta na sa Balay Saudan, Kinale, Tabaco City at makisaya sa isang high energy Zumba experience. Kasama ang inyong Zumba instructors, Zin Vince Apalit at Zin Ren Mark Base. Siguradong mapapasayaw ka at ma-enjoy mo bawat galaw. At hindi lang sayaw ang hatid namin, meron pang raffle bonanza. First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Third prize, 1 sack of rice. At marami pang consolation prizes. All for only 100 pesos. Fun ka na, may chance ka pang manalo while supporting batch projects and programs. Kaya tara na, step up, shake it out, at maki-Zoom Batch 87 na. Hatid sa inyo ng Tabaco National High School Batch 87. See you there!
1: Yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati, pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom, iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Prevention is better than cure.
5: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palax ginseng.
5: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
4: para maiwasan ang anumang karamdaman.
5: Tulad ng sakit sa bato,
4: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
5: May kakayahan din.
4: Mapapabalik ang sex appetite.
5: Manatiling protektado sa karamdaman.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
9: One Radio, 91.3 News FM.
10: Tindugo na!
9: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM.
11: Tindugo na!

Sabi ni Baco Bueno, Baco Bueno, how do you pronounce this? Shout out po digdi sa Matagbak Purok 7. Salamat po. Sabi yan ni Baco Bueno. Ano bang ginawa mo sa spelling sa pangalan mo, iho? Nahirapan ang lolo mo. Sabi naman ni Christian Abrera, request wishful thinking by China Crisis. Si Christian Abrera, ngayon lang nagbukas ng radyo, kakapatugtog ko lang ng wishful thinking, Christian. Okay? Ito na lang para sa iyo. I like Chopin. Sige, we got 1 minute before the hour of 4. You are still with me, the Wave Man, Rene Castro. Ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programang The U-Wave Connection, only here at One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

All right, we got 12 minutes after 4 in the afternoon. Sabi ni 4895, nakatutok naman si Lara Historilio, Lita Bilan, Jane Kate Cruz, and Patricia Rodriguez. Tinugon pa kang San Francisco malilipot. Salamat po! Salamat din sa lahat ng mga nagdadangog dyan sa San Francisco malilipot, Albay. And you're currently listening to Billy Idol with Money Money. At ako pa rin po si Rene Castro, the Wave Man. Ang magandang lalaki ng Wow Radio! Only here at One Radio, 81.3 News FM. Dito ko na!

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
2: Ito ba na?
3: Greetings from Leia Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: 91.3 News FM.
1: Pinindo ba na?
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Everyone's favorite radio station.
8: One Radio.
7: One Radio.
8: 91.3 News FM.
7: Dugo na!

0: kon si Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa! Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: ng mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika:
4: Mababakaw sa Tabako,
5: Grand Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tabaco City's Tindugon.
9: Na radio station.
10: One radio.
2: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindog na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
6: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing...
6: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
1: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, function hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: Gustavo Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: kan Dios asin nan pakisumaro kan Espiritu Santo mapasaindo gabos.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang, ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magdulot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa saindo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri.
1: Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen. Sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamiibig sa kagurangnan ng Diyos.
0: Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tuang mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Mami B. Kita. O Diyos na makakuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan kaining mga aldawnin kaugmahan na sa mong ginigibos sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat, tanganingan sa mong binabalikan sa pagrumdom, sa gibo danay niya mong rimpuson. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay at sinagahade. Kasarokan ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen. Kan mga enot naldaw kan simbahan, nagpuon ipahayag ang marhay na bareta, lampas pa sa Jerusalem, sa paagi kan mga pagtukdo kan mga apostol, asin kan sa indang mga pag-iriba. Si Felipe nagtukdo sa Samaria, manungod kay Kristo. Dakol ang nagtubod asin na ugma. Kan mabaritaan kan mga apostol sa Jerusalem, sinubol ninda si Pedro asin Juan, nganing ipamibi ang mga bagong para tubod. Tanganing akoon maninda ang Espiritu Santo. Ipinapahiling man ang pagkasararo kan simbahan, asin ang importanteng papel kan Espiritu Santo sa pagpapakusog kan mga paratubod. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon.
2: Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Si Felipe naglugsot sa banwanin sa Maria asin si Kristo sa iyang ihinulit sa inda. Ang mga tawo sararo sa paghinanyog sa mga hulit ni Felipe. Huli tanahiling ninda ang mga milagro na sa iyang ginigibo. Sa kadakol na mga tawo, nagruluwas ang mga marumpot na spirito na nagkukurahaw. Mga paralitiko asin mga pilay, narahay. Ang banwa na pano nin kaugmahan. Kanadangog kan mga apostoles sa Jerusalem na ang Samaria nag-ako kan tataramon nin Dios, ipinadara ninda sa inda si Pedro asin si Juan. Ang mga ini nagpasamaria asin ipinamibi sinda, tanganin ako o ninda ang Espiritu Santo. Sa katunayan, ang Espiritu Santo daipa huminilig sa kiisay man sa sainda. Nabunyagan sa nasinda sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Ibinugtak ang mga kamot sa sainda asin inako ninda ang Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ang bilog na kinaban maugmang mag-awit sa Diyos.

Ang dagat ginibon niyang mamarang daga, nag-aragisinda, da inabasa sa tahaw kansalog, inidapat niya tong ipag-ugma sa saiya, na nagahade sagkud paman, huli sa sadiring kapangyarihan.

Madya asin maghimate, kamo na natakot sa Dios, isasabi ko ang gibo niya para sa sakuyang kalag. Pag umawon ang Dios na naghihimate kan sakuyang pamibi, asin dae hinali sa sakuya ang sa iyang pagkamuot.

0: Sa ikaduwang pagbasa, inaagyat ni Pedro ang mga Kristiyanong may makuring inaagihan asin mga dai pagkasinaributan huli sa saindang pagtubod. Ipinapagirumdum niya na magiman lugod kitang makusog sa pagtubod kay Kristo. Si Kristo nagtios asin agadan para sa kasalan kan gabos. Sa paagi kan sa iyang pagsakripisyo, dinaran niya ang katawohan pasiring sa Diyos. Himateon niya to ang ikaduwang babasaw.
1: Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Galangan nindo sa Jesucristo sa saindong mga puso. Danay na magandam kamo kung ano ang isisimbag nindo sa mga tao na naghahapot kung ano ang dahilan kan paglaom na yaon sa saindo. Simbagon nindo na mahuyo asin magalang. Magdanay na malinig ang saindong konsyensya, tanganing ang mga nagpapakaraot sa indo, huli tamarahay ang saindong buhay, tiyan kay Kristo, maprubaran na nasa salasinda sa saindang mga sumbong. Kun kabutan ng Diyos na kamo magtios, mas marahay na magtios kamo huli sa marahay na gibo kisa maraot na gibo. Si Kristo na daing sala nagadan huli kan sa tong mga kasalan, nagadan huli sa mga parakasala, tanganing madaranya kita sa Diyos. Sa hawak siya nagadan, sa espiritu siya na buhay. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangnan mapasin
1: sa Espiritu.
0: Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kisan Juan.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Kung kamo namumot sako o tubonindo ang sakuyang mga tugon, ahagadon ko sama natawan kamo nin ibang para surug na magdadanay sa saindo ang Espiritu nin katutuuhan. Day siya maaako kan kinaban, huli ta day siya nahihiling asin day midbid. Alagad midbid nindo, tauya sa indo asin nagladanay sa indo. Day kamo babayaan na mga ilo, mabalik ako sa indo. Sa kadikit na panahon day na ako mahihiling kan kinaban, alagad mahihiling nindo ako. Huli ta sa buhay na uyas ako, kamo nabubuhay. Saldaw na iyan, masasabutan nindo na ako yaon sama, kamo uyas sa kuya, asin ako yaon sa saindo. An minaako kansa kong mga tugon, asin minaotob ka iyan, iyan ang namumot sako, asin ang namumot sako, kamumutanin sa kuyang ama. Ako man mamumot sa iya, asin mapahiling ako sa iya. Mga tugang marhay na barata kan sa tong kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Mga tugang sa Ebanghelyo, padagos po niya to na pinagsusundan ining pinag-aapod na Last Supper Discourse kan sa tuyang kagurangnan. Pinag-aapod man ining Farewell Discourse kan sa tuyang kagurangnan. An sa iyang mga tataramon nin panuguntugon asin pamamaaram sa iyang mga disipulos duman sa lugar na ito na pinaganapan kan huring pamanggi bago siya mag-ako kan sa iyang pagsakit, pagkagadanas, sin pagkabuhay liwat, and later on sa iyang pagsakat sa langit. Kaya mga tugang, sudigdi madadangog niya to ini na ang kagurangnan pinag-aasigular sinda na maski pagabot kan oras mahali siya physicalmente, pero day sinda babayaan na ilo, I will not leave you orphans. Iyo ini ang asigurasyon kan sa tuyang kagurangnan. Mapapa sa indo ako, makakaiban indo ako sa bagunang presensya, not less real presence, pero presente ako, danay ako, nauya sa kaiban indo, bako na physicalmente, but not less real presence. As in, iini ang pinag-asigurar, as in pinagsabi niya, pagpakusog buot, as in totoo na mangyayari para sa iyang mga apostoles, idadara, isusubol ko sa indo sa ngaran kan sa kuyang ama, ang bagong para surug, the new advocate, as in kisay ini mga tugang na bagong para surug, na ipapadara ni Kristo, siya iyo ang Espiritu Santo, Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity, ipapadara tangani na padagos na sindatawan nin pagirumdum day ninda malingawan itong mga mismong tinaram na Yesu Kristo na sa tuyang kagurangnan. Yao na duman sa mga tataramon na ito ni Jesus, siya na iyo ang tataramon ni Diyos, ang kapanuan kan kapahayagan. Pero ang santo, mas mapaliwanag nga isipan kay itong mga apostoles, tatawanin panibagan.

0: bagong kusog itong mga apostoles tangani na mairukyaw ninda itong ipinahayag sa indagabos kan sa tuyang kagurangnan. Itong mga apostoles na dating mga matalaw, natakot, nagdurulagan kan magsakit ang sa tuyang kagurangnan. Nanumpungan kan sa tong kagurangnan kan pagpahiling niya sa iyang pagkabuhay liwat, nagkukurulong duman sa upper room sa takot. Pero matapos itong pagsubol sa inda kan banal na espiritu, nagkaiguanin panibagong kusog buot, nagkaiguanin isog, tangani na irukyaw na dangugyato sa inot na pagbasa, pati duman sa Samaria, sa iba pang mga lugar, apuera sa Jerusalem, at hangani hanggang sa mga lugar kan mga hintiles na ipagrukyaw ang maray na bareta sa tabang kan pagpakusog na durog na Yuan Espiritu Santo. Kaya mga tugang kitaman, inaasigurar man, bakusa na ining mga apostoles kan panahon na ito, sa tuyang panahon man ngunyan, so yuman ini, na kunminsan sa tuyang pagbaklay sa kinaban, sometimes we can also feel alone kun ikayaon sa pagbalo, yaon sa kadipisilan, so yaon ang eksperyensya na kunminsan, garong ngaya ako nagsusulo. And this is also a reality na ang sa imong eksperyensya, lalo na dyan sa kadipisilan minsan, so di pwede ang sa imong kapwa magtaokan pinagapod na empathy to know what you are going through, but he cannot experience exactly the same experience na inagihan mo. Pero sa tahaw kay ini mga tugang, iyo man ini ang asigurasyon na kita dai talaga nagsusulo, na may kaibahan talaga kita anuman ang sitwasyon niya to sa buhay, na pwede na magtaw sa tuyaanin ko sugbot as inuyo ini ang parasurog, the advocate, the comforter, na kun kita apudon siya sa espiritu nin pagtubod, pwede man magtaod sa tuya nin panibagong liwanag, pwede man na magtaw sa iyan sa tuya nin kusog buot. So ang hapot mga tugang, do we invoke in our lives the Holy Spirit? Ano sabi digdi midbid kang kinaban, so, sa tuya daw na pagbaklay man bilang mga Kristiyano, padagos niya to na minimidbid ang sabi kang ibang mga teologo as in paraadal kan pagtubod, ang the great unknown, the Holy Spirit, tangani na sa tuya manabuhay, iyo ang mag-comfort, ang magranga, siya iyo man ang pararanga, tawang kita nin padagos na kusog buot sa tuyang paghimati kan tataramo nin Diyos. Do we invoke the light of the Holy Spirit, tangani na siring sa ginibo niya sa mga apostoles, tangani na kan panahon ni Kristo yaon pa siya nagbabaklay, ihapot niya itong disipulos, dahi pananggad niya yan nindo na sabutan. Pero sa pagpasubol sa indakan Espiritu Santo, mas lubos nindang nasabutan sa tataramo ni Diyos. Kaya iyo man ini mga tugang, kung kita minaapod sa presensya, sa tabang kan Espiritu Santo, siya ang mas lubos na mapaliwanag man sa tuya, sa kahulugan kan tataramo ni Diyos. Bako sana sa tong isip, kundi sa tuyang puso, tangani na ang Espiritu Santo magtaunin inspirasyon. Ano? Iyo ini ang Espiritu, Spirit, the breath of God, inspiration. Iyo man iyan ang paghayop sa tuya, tangani na hiruon ang sa tuyang mga puso kan tataramon ni Diyos na iyan sa tuya na maisa puso, and later on danay niya to na maisa buhay. Kaya ano sabi ni Kristo sa Ebanghelyo? Kung namumuot ka mo sa ko, uutubunindo ang sakuyang mga tugon. So this is what love is. It goes beyond sentiments and emotion. Ano? Pagkamuot, madaling sabihon, namumuot ako. O kung minsan nagiging ekspresyon, I love you, masimbag man tulos, madalian, I love you too. Pero ano talaga ang pagkamuot? Sabi rigdi, nahihiling iyan sa gibo, nahihiling iyan sa pag-utob. Kaya sabi ni Jesu Kristo, kung tunay kamong namumot sa ko, uutubon nindo sa mga sinabi ko. Uutubon nindo sa kuyang mga tugon. Ano sa mga tugon ni Kristo? Suyaon, dahil naman pinaghali, I have not come to abolish the law. Dahil hinahali itong sampulong tugon. Pero minalagpas pa duman, si Kristo masabi, an mga pagano, namumuot sa namumuot man sa inda. Pero kamo bilano, kamo tanindo itong maski dahil makakabalo sa indo. Kamo tanindo ang sa indong kaiwal, magpatawad, mag-arog sa kung ano ang ginagibo ko. Mamuot kamo, siring na kunamot sa indo, love one another as I have loved you. Ang supol na kan pagkamuot na ini, iyo ang mismong paarog kan sa tong kagurangnan. Kaya, kung sa tuya sa nang kusog, mga tugang, mas durot dipisil na may sa buhay, ano? Ang sa tuyang tendency, pag iyan kaiwal niya to, nakagibonin maraot, magbalos, gibuhon ko man ini, sa iya ang pwedeng tentasyon na ginibo niya sa kong karatan. Ibabalik ko, magbabalik-balikan kami kan mga karatan na iyan hanggang sa mas lalo na naggrabe sa daipagkasinarabutan, nag-abot sa mga giyera ultimamente. Kaya mga tugang iini, sa kaipuhan niya to ining kusog, bako sana na naghali sa tuya. Kusog na naghali sa Diyos, grasya na itinatao niya, asin iyan sa paagi kan Espiritu Santo. Kaya mga tugang, iulugod ini sa palagos niya itong pagurup-urup. Actually, inako niya ito, nadangog niya ito sa inot na pagbasa, kan binunyagan itong mga inot na Kristiyano duman sa Samaria, sinda, naghilig sa indang Espiritu Santo. Iyon man iyan kita kan mga binunyagan, pinagkonfirmar iyan kan kita pinagkumpil. Pero, do we continue to invoke the Holy Spirit? Kita, mantang ginigibo ang satuyang sadiring espwerso, ihaga daw niya ito ang tabang kan Espiritu Santo. Kita nabubuhay sa iyang presensya na nagsasarig sa grasya ni Diyos. Kita sa tuyang pagkabuhay minapairarom sa panibagong buhay na ini. Iyo ini ang sa tuyang relasyon na kita makasaro sa pagkaminuruota na ini kang Santissima Trinidad, ang Ama, namuot sa aki ang sendang pagkamuot. Iyo ang Espiritu Santo. Asing kung kita namumuhay man sa pagbibig kay Jesus, asing pagsabuhay kan pagkamot na ini, sabi ni Jesus, ako man mamot sa iya, sin mapahiling sa iya. An minaako kan sa kong mga tugo, na sin minautob ka iyan, iya na namumot sa ko, asin na namumot sa ko, kabutan nin sa kuyang Ama. Matirindog kita mga tugang, ipahayag niya to ang sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit
1: asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, subinakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuok kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa purapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
0: May pagsarig asin paglaom, mamibigita sa Ama, asin hagaduntan sa iyang tabang, na kita maging bukas sa banal na Espiritu sa tuwang pag-arang sa iya. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayokan simbahan, danay na maging bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang pagiya sa saindang mga pagpasya asin mga gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: kagurangnan hinanyugan sa mong pamigbi.
1: Tanganing ang mga familia na nagkasiriblag asin nagsasakit, huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakipag-ulian nawaras kan espiritu nin katuninongan para sa pagpaumay kan anuman na kulog nin buot. Ipamiibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyugan sa mong pamigbi.
1: Tanganing ang sa tong mga harong magdanay na matuninong asin uruyon, huli ta ang mga magurang dusay sa pagiya sa saindang kaakian, sa dala nin katotohan asin pagkamuot, ipamiibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinayugan sa mong pamigbi.
1: Tanganing ang mga nagihelang, mapakusog ang buot, huli kan pagkamuot kan mga katuod na nag-aataman sa inda, ipamiibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinayugan sa mong pamigbi.
1: Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa katuninungan na balaog ni Kristo, ipamiibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinayugan sa mong pamigbi.
2: Amang magagamhan, ipinapaniwala mi sa imong pangataman ang sa mong buhay asin mga pangangaipo. Hulikan balaog mong pagkamuot, sararoa kami bilang simbahan tanganing magkusogan sa mong buot na mabuhay, sosog sa mong kamautan na magsunod kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: magpamibi ka mo mga tugang tanganing ang sakuha sinan sa pagkanigong ako o ni Diyos amang makakamhan.
1: Ako manlukod kan kagurangnan ang atang sa iyong mong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan magsakat lugod pasiring sa imo ang samong mga pamibi kaiba kan mga paglolot nin mga hostia tanganing kaming liniligan kan sa imong kamurawayan. Lugod mandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan huli kay Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas ang mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagurkyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na iharubay orog ng gayo sa panahon na ininyo si Kristo sa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sariring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sadiri sa imo para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa nagugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na bertudes asin mga angeles na potestades nagawit kanino kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi.

Kagurang nan ikananggalan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kansay mga espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kansa mong kagurang nan na si Heso Kristo, kansya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamo gabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo.

siring man pagkapamanggi, pagguanya manin kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom ka indi, tainayan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, indi pagibuhon indo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod.

Kay kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligdasan, nagpapasalamat na pinapaganig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kanawa kasing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa paggamuot. Kaiba kan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong paghahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan paggabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, langan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina nin Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidupa nagpakagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na rin kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaibanya, asin sa saiya, sa imo, Diyos namang magagamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kang mga panahon.

agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangan warasan sa mga daunyamuan katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong paghaherak magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan mugmang paglaw masimpagdatong kan sa mong paraligtas na sa Hesukristo.

0: Jesucristo ang kagurangnan ikana nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan ibinawalat ko sa indo ang sakong katuninongan itinataw ko sa indo haray pagilingan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan asin pabaghaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan ikana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninongan kang kagurangnan danay na mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be.

0: Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, maumayan.
0: Ang hawag

Harlem.

0: mami bi kita. O Diyos na makakamhan na sinday kasagoran, ika na nagandam sa mo para sa buhay na day kasagoran sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Padakula sa mo ang bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuan sa mong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
1: Amen.
0: Unyan po, pinaggigiramduman ang kaldawan kan mga ina. So, kaya bot ko po naapodan itong mga ina na presente. Tabi man, magpasiring na lang digdi sa oro inutan para sa special blessing.

0: Ang kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa imong espiritu.
0: Bendisyonan kamo kan Dios amang makakamhan. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan ana maasin ang aki asin ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masiram kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw.
4: Utam! Utam! Nakaubot na naman ako, manok ni Osang, kami ni ate.
5: Ako si Pete. Paborito ko ang manok ni Osa. Masirap talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
2: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kalabot?
9: Besh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Ferong walat.
8: At parang vatang vat.
9: Besh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Ferong walat.
8: At parang vatang vata.

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Ballroom on one.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Patata!
4: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Patata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Ballroom on 1!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa.